Mahungu ya minxo hi misoro provincial di Maputo muhlayi David Ntimana vano vambiri valuze utome mun'wana a vavisiwa ka mhangu ya ku chayisana ka xithuthuthu ni movha wu teketa mindzwalo a xifundzeni xa Nyamatanda xifundzankulu Sofala. Ku vulolo hi mhangu yi humeleleke ka xitarato xa nhlayo ya 15 lani ku ringuliwaka ku va xivangelo a ve ku kala ku xixima ta mafambela a xitaratwini hi muchayeli wa xithuthuthu lweyi loko a ta va a zamile ku hundza movha a yo rhetemuka a va a ya wa kolano a va nghena hansi ka movha lowu a hlanganeke na wona. Leyi i mhangu ya vumbirhi ndzeni ka vhiki leri yi humelela na yi dlaya vanhu hikwalaho ka xithuthuthu a xifundzankulu Sofala. Presidente Chapo i muyimela ku hlawuliwa ku yisa mahlweni ku rhangela Partido Frelimo ku fambeni ka 13 Congreso ri nga ta endleliwaka a xifundzankulu Nampula hi n'hweti ya Mawuwana ka lembe ri taka. Makungu lawa ma pasisiwile wa vunharhu lweyi ku fambeni ka nhlengeletano ya vumune ya le handle ka nkama ya Comité Central du Partido Frelimo yi endleliweke a doropeni ra Ximoyum a xifundzankulu Manika. Ku tlula 8 milioni wa timetikali na n'waka yi ta seketela makungu ya ku hluvukisa a muganga a xifundzeni xa Makwe xifundzankulu Tete. Ka ntirho lowu ku kunguhatiwa ku va ku seketeriwa mabindzu lawa matsongo ma nga ni nkongometo wa ku hluvukisa a muganga lowuyana. Nomo lowu ku karhi ku nyikeriwa a makungu ya mun'wana na mun'wana lweyi a navelaka ku seketeriwa hi timali leti ndzhaku ma ta pasisiwa va va lweyi a nga ni matshamelo manene ya ku va kota ku va a amukela mali leyi a yi kuma ya Fidel. Misha Dora xifundza lexiyana loko a vulavula michinini ya hina ya tabuhaxi Marlene de Souza a tivisile leswaku ku ta nyikiwa mukhandlo maprojeto mayelanaka ni vubindzuli ku pfula mintirho ku nyikiwa van'wana ni ku va mabindzuko lawa ma kombisa ku va ma tlakuxa ta vukosi. Nkarhi na kona murhangeri loyi a tivisile leswaku n'wexemu va seketelile 42 wa maprojeto lani va nyikeleke male ya ku ringana 4 milioni wa timetikali leswi swi va nyikaka a nkhinki wa ku va na n'waka va ta seketela hi ku phinda hikwalaho ka mihandzu va yi vonaka yi hluvukisaka a muganga wun'wana na wun'wana. Mintlhangano yi hanyelaka ku seketela timfanelo ta munhu lomu tikweni yi navela ku va ku va ni ku basa ka maendlela ya ku va a vanhu va kuma a mukhandlu wa ku landza ta mabindzu ku kuma mintirho ni nhluvuko wa miganga ndzeni ka makungu ma humelelaka ya ma-mega projeto lomu tikweni a nga tinkomponi letikulu. Mahungu lawa ma humelelisiwile wa vunharhu lweyi doropeni ntsindza wa tiko ka Maputsu ku fambeni ka nhlengeletano ya tintlhari lani ku bunguweke tindlela ti faneleke ku va ti tirhisiwa ndzeni ka maprojeto Mozambique LNG. Murhangeli wa Institute para Democracia Multipartidaria Hermenegildo Mundlovu a vule leswaku ku ni laveko wa ku va ku lulamisiwa matshamela ya moya wa ku tenga lani ku nga ta va ka ni mahanyelo manene ni ku tirhisana lokunene xikarhi ka tinkomponi ni xitshungu. Ka nhlengeletano leyi ya ku vulavula hi gax ku kumekile ni Providoria da Justiça mintlhangano yi hanyelaka ku lwela timfanelo ta munhu ni vakombisi va payizi vaxoxi. Ta maxela jambu vuxivi ta maxela jambu va ringula ku va a doropa ra Ximoyo a ta va rona ri nga ra tshukaka ri ku pfumela ku tlula nkwama doropa ya tiko xipimo xa 31 graus centigrados ku ta landzela doropa ra 30 graus centigrados Pemba 28, Nampula na Kinimane 27, Beira na Maputsu 26, Nyambane Vilankulu na Nchanchai 25, Yugamu itavani doropa ralishinga ringa rasukaka ripepela kutula nkwa madoropa tiku ishpimisha 24 graus centigrados. Mwingisetu wako ranzeka, lawa ave mawungu ya miisho hii misoro provincial di Maputu, rinzela mangwan, inkari wa antoloveto rishile.

5:16 kunene humwe pangalata kuimba Pedro Chau soga loka ijeri timhaka ta le ka n'wamunyingi ange hi khona mi nga yetlele kunene swa hombe ku va hi pfuka hi pfukisisisa hi kongoma kona hi ku sa kutani byi bavile na dumba leswaku a hi na ku nyenyana hi ku

5 horas 27 minutos, kunene leskutari kunga tlasa portage na muhla. Usungula ku vucinja, usungula ku va u thasi hitana, usungula ku va u thasi nembe nembe switalile. Ah, so leso switenje leso ku vutom zweso. Zviva lezi zvita kaseka seka hikusa kunene. Ah, u tshamiseke hi lapi jeka hakona. A u ti bekise hi lapi jeka hakona. Xana ke u ta tolovelisa ku yini leswaku kasike avukati byi tshamisa ku yini ule emisor provincial maputo wa radio Mosambiki kunene ke masiko hilawa ya baloyana kama wafamba kunene ke alembe hele dzidza khaluta he kama siku mangi manga hi ta va kunene na lembe hele khalutile hi ni ngena ka dzidza nyiwana lembe dziya ka dziya vitana 2027 loko unga kumi abuyingisete lebyi byinene ke kutani ke ka lonkama swi ta va swi nga hina byaleli kasi hina vela hina hale na ku va hi longoloka na wena ka vuyingisete lebyi byinene ka mintizo leya radio Mosambiki ka mixulo wa umune wa namuhla inaka a ku va mwile usetini mikambe na miti bya swin'we swi lisima hikusa hi leswi swi ta ka yincha leswaku a wu sweti byenu byi handla byi hangalaka.

0: matimu ya siku.
1: 27 ka Mhawuri wa 1978 ku fungiwa xipfumelelano xa ku yalisa ku tirhisiwa ka swibamu a ku va ku yanguliwa timhaka ta matiko. Ku heleni ka yimpi ya ku sungula leyikulu ka matiko ya misava, matiko ma humeleleke yimpini ma sungula ku tikombisa hikwalaho ka nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava. Ku heleni ka yimpi ya ku sungula, ku yaviwa matiko ya vukolonyi a ku va ma ya fambisiwa hi matiko man'wana na ku humelelisiwa mhaka ya ku rhula ndzeni ka matiko. Maendlelo lawo a nga le ntiyiso hikuva nkongometo wa matiko lawa ma humeleleke yimpini a ali ku xanisa matiko man'wana. Ntiyiso yi sungule ku vonaka hikwalaho ka ku nghena ka hubyana ya ntwanano wa matiko leyi nga navela ku tiva mhaka ya kona. Lava va humeleleke yimpini ya ku sungula leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava a va tikombisa swanga vavulavuleli va matiko lawa va nga ha navela a ku veka vukona bya vona na va veka a swisirhelelo ka matiko a ku va ma nga koti a ku tivhikela. Mukhwepa lowu nga ha kombisa khume la timhaka ni mune ti kombisiweke hi murhangeri wa Amerika n'walungu Thomas Wilson a ti ni nkongometo wa ku chavisela matiko lawa ma nga ha fanele ku khonzisiwa hi vukolonyi. Ka vukanganyisi lebyo a ku humelelisiwa tindlela ta ku vuyisa kurhula ni nhluvuko ka matiko lawa ma nga ha le hansi hi nhluvuko. Hi 1927 holobye wa timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano atikweni la France Aristide Briand a kombisa makungu ka sekretari wa Amerika n'walungu Frank Kellogg a ku va va nga dumelani lana France na Amerika n'walungu a va fanele ku huma yimpini a ku va va yangula timhaka ti nga xanisaka matiko hamambirhi. Hi ku yangula ku navela loko sekretari Kellogg a vone leswi swaku swi ni lisima a ku va ku patsiwa matiko man'wana. Ndzeni ka ku dyondza tindlela ta ku patsa matiko man'wana hi August wa 1978 a Paris ku endliwa nhlengeletana lana ku kumekeke matiko ya Belgica, Czechoslovakia, France, Alemanha, Italia, Japão, Polônia, Estados Unidos de América na Grã-Bretanha. Nhlengeletano leyo yi game hi ku fungiwa ka xipfumelelano xa Brand Kellogg hi 27 ka Mhawuri a nga August wa 1928 lexi nga ha kombisa hi nawu ku yalisiwa ka ku tirhisiwa ka swibamu a ku va ku yanguliwa timhaka to karhi. Ka xipfumelelano lexo matiko a ma pfumela leswi swaku ku nga ta tirhisiwa swibamu a ku va ku lulamisiwa timhaka to karhi ti nga tshukaka ti humelela ndzeni ka matiko lawo. Kambe Amerika n'walungu a vula leswaku timhaka leto a ti fanele ku endla hi ku tsaliwa ti ta landziwa ku fana ni doctrina la Monroe. Na ku endleka leswo matiko ma ti lulamisela a ku va ma xanisa man'wana leswi swi nga kombisa a ku nghena ka vukolonyi ka matiko man'wana. Tanihi ku vula ka vaseketeli va ta politika, tsalwa leli hi ntiyiso ya kona a li yin'we ka tindlela ta ku nghena ka vukolonyi ka matiko man'wana. Ku tsundzuxiwa leswi swaku handle ka ntlhanu wa matiko ni mune ma fungeke xipfumelelano a ku va ku seketeriwa ntlhanu wa makume ya matiko ni ntlhanu ni lin'we. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile ku fungiwa ka xipfumelelano xa ku yalisa ku tirhisiwa ka swibamu a ku va ku yanguliwa timhaka ka matiko hi 27 ka Mhawuri wa 1978. Nongonoko lowu u tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa kasi Tomás Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimfumawulo.
0: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

8 horas na 15 minutos gingiriga maputo kunene ke kutani hi le ka nongonoko lowu a ku ngu na hi le ku va hi ta va hi tshikovetela mabulo manyingi mintshatsiyo hala futhi ni vunanga bya ku hambanahambana ku va hi kota ku va hi bulisana hi qhuva a siku lebyi kasi ampunixu lowu inaka ka vhiki lebyi tanihi laha ku tivaka ha kone hi hlawule ku va ta ta vulavula hinhenha hi ka ndlela ya ta vunanga hi kanela hi Hortensio Langa Hortensio Ernesto Langa atana lweyi a belekiweke lahaya aka mandlakazi hi 23 ka marsi wa 1951 kunene na a luziki vutomi hi 12 ka abril wa 2021.

0: ngela susi tama tsameli yankama.
1: Vushiva damashila jambu varungula kuva doropa rashumoyo. Ata varona rungaratsuka ka rikufumela kutlongwa madoropa tiku xipimisha 31 graus centigrados. Kuta landzela doropa ra 30 graus centigrados. Pemba 28, Nampula na Kinimane 27, Beira na Maputo 26, Nyambane vilankulu na Nchanchai 25. Yugamu itavani doropa ralishinga rungaratsuka ka ripepela kutlongwa madoropa tiku xipimisha 24 graus centigrados. Mushiva damashila jambu varungula kuva doropa rashumoyo. Ata varona rungaratsuka ka rikufumela kutlongwa madoropa tiku xipimisha 31 graus centigrados. Kuta landzela doropa ra 30 graus centigrados. Pemba 28, Nampula na Kinimane 27, Beira na Maputo 26, Nyambane vilankulu na Nchanchai 25. Yugamu itavani doropa ralishinga rungaratsuka ka ripepela kutlongwa madoropa tiku xipimisha 24 graus centigrados.
2: Kunene ke matshamela ya nkama hi lawo loko u suka u fanela ku va u tibekisa u tibekisisa xisweswo a ku va u nga teka bya teka lomu a ku fambeni. 8:31 byi fikile byi kunene hi ta ta vulavula hi timhangu ta mimovha ngopfungopfu leti ti humelelaka hikwalaka ka swithuthuthu leswi. Hi twile ka madzungula lava ku he ku ni xifundzha xa ku kasi lexi hakunene tinghozi ta mimovha, tinghozi ta swithuthuthu mimonta to ya ka mahlwini hikuva ti phikelelana. Kutani hi navela ku va hi nga tiva leswaku xana a ku va hi nga heta hikusa ni mimonta ya mijula ka a ku va hi nga heta leswi swa tinghozi leti hi nga fanela ku va hi endla. A va dyondzisiwi lava ku fambisa. A tindondzo ta vo leti va tikumaka a ti va dzingani. Lava va va dyondzisaka vo ka va nghena vutivi bya ku entelela ku va va tluleta va munghana leswaku va tiva ku fambisa mimonta kumbe mimovha ni ku tivhekela ku tivhekela lomu switaratwini. Mimovha yo ri mi fambisiwaka kumbe yo ka mi nga tiyanga a nga vabyini ka sweswi swi humelelaka. Ha hela vandu wena. Ya hela hikusa leswi swi endlekaka hileswaku loko a monta wu lowu u ku thutha u ya ku pfingala leyi a wo tshoveka phela tshoveka nhloko kutani ku honeka swa ku tala u ta swi encisa ku yini na kasi wene wo va munhu lweyi i nga munhu hakunene a ni ku kazateka emizini yakwe mazambu lawa a ya ku tiyake

0: Ndisa inga tshama hikuva hi switarati leswi kalaka swi nga tshamisekanga. Kutani hi swona leswi vangaka a ku va mimovha mi hamba a tinghozi ngopfu. A swi tivi swi nga endla swi li swona. Kambe ni mufambisi wa movha kumbe monta loko u mu kuma le he laha ya va ni zeyile lahaya. Phela swi nga na mfanelo leswaku na ka fani dibile lahaya. Kutani ve ni bye u byeya ha mani ku safa ku nghena munhu lahaya. We byeya xitarato. Kasi mhaka munhu leyi humelelaka. Byixile. Avuxeni.
1: Xile.
0: Byixile, byixile ta.
1: Na ku vana mani.
0: Minjhani?
1: Ni bon, a tiku wena kwalano.
0: Hana yini hi kona tano. Kutani ha dumba nhloko mhaka yeswi mi ta va mi yi kumile.
1: Jani yi kumile.
0: Ahe, ngheneni makene hi ta nyisela va munghana.
1: Kasi na khuluma na ma.
0: Hi livombo lwi.
1: Oh, khani vambu tatana. Ya, a mhaka ya nghozi ta mimovha ni xithuthuthu. To kumeka hikuva a xithuthuthu a swi bekeriwanga ku hambiwa tax kumbe xapa. A xithuthuthu a swi fanele ku va loyi a nga na swona a swi tirhisa yena so ni muti wa yena kumbe ku rhwala mitshumanyana yitsongo para munhu mun'we se ni nga ka ni nga tivisa ku ko hala va hambaka swithuthuthu va swi tivisa ku ri Mozambique swo tirhisiwa ku maxapa kumbe kumbe tax a ni swi tivi leswi maza swithuthuthu swa swikweta centimetre swikubiku e para munhu mun'we se jako ni nga ka ni nga tivisa ku nandzu u nga ve ni loyi a tekaku a swi hamba tax kumbe hi lava pfumelaka na wona swo leswaku a swi tsutsurisa swikweta centimetre swikubiku a swi tirhi ku mutaka swi na vutisa ka wena laha ni u yingisetaka
0: a hi nga ka hi nga swi tivi tata
1: e u rini
0: hi nga kala hi nga swi tivi
1: a ni ku talvezi wena wa swi tiva nyana kumbe ku vona va swi tiva ku hala swaku swikweta centimetre swikubiku wa tirha ku muxapa lomu Mozambique a ni swi tivi a n'anga swinyingi swi tirhaka yi tirhaka vanhu maa timhaka ta tinghozi ta ku lumuka mimovha lowu va nada for the siku ni siku yi nga famba ya teka n'anga yi ta femba xitrato yi nga ta swi kota hikusa a tiko hinkwalo ra Mozambique lomu ku nga ni swithuthuthu masiku lawa ku ni tinghozi tinyingi sera ki hinkwako lomu ku ni mimoya ya ku biha moya ku biha se nka marhuwa hinkwawo lava ku ni mimoya ya ku biha ni nga ka ni nga khuli hi swona masi leswi lavekaka va ka hiniwa a yi tekini swithuthuthu hi famba hi swona hina se ni nga hambi mataxi loko ni mavonelo ya mina lava mimovha na vona teki va famba hi makwidati va tshika ku dzaha va tshika ku nwa loko va ka mavhulanti va tshika ku famba hi velocidade ya yinyingi swinene valini vanhu hikusa the fact mimovha ya sweswi ya tsutsuma hi ntamo a yi na sivurasa ku fana ni leya toro a ya toro a yi ka masitenka 80 kilometre per hora i ya yima hi uli tisindika ku tiya swinene swa ku loko yi ba swigodo a yi nga munyuki hi ntamo ku fana ni sweswi i ya yi nga na mimovha ya yinyingi ku fana ni sweswi a yi fambisiwa hi vanhu va grande responsabilidade sweswi a mufana wa 15 bya 6 bya 7 anos wo fambisa movha mumbenyana a nga na karta de kondusa wati a ni ta nyima kwalano ni na kombela rivaleri luku ni mi pfunguvanyisile
0: ekhani papaya
1: ya
0: rixile
2: avuxeni bava levomo
0: avuxeni a hi sela na mani Zishile isila na mani?
2: Una juri mungu ambeka khongoloti.
0: Minjani mungu?
2: Hayi kone bali ba mungu ngwini.
0: Kunena tana hayi vatomi.
2: Kani mama. Bali ba ama ka sithuthu kola ka sisayiso ka vafamisa moda.
0: Ya.
2: Eh asikhathi sike nje sibe kone para lawa vafamisa ka moda, porque loko va va tsika Monta mavaya masone kwa hamba tinghozi le mutikweni.
0: Mm.
2: Asa kuva ngambi attacks eh mani spoyare province namuntu kasi kwa supheka le mukumwani ka ku amova inwala ku aingeni ku wena swo tshutshutshu.
0: Yeah.
2: Manje le hlela ka ku khatisiwa la.
0: You saw.
2: Alanga na wale si a posture la ka so.
0: Mm.
2: Ba karma ba le mutiro nene kwa ni studio.
0: Hi tlangelile so. Rishile.
3: Kaushi.
0: Hi shisela na ma.
3: Maloreto xaguatia peru kunja ni rato se mo.
0: A bunyisi zimole kunjani?
3: Ah, kushe kha ku ku ali nda kuna ku.
0: Mm.
3: Mm, na ungena ma.
0: Isho ntata.
3: Ah. Ale sida proso sa sida ta ambana ni kwa makweru la babala ku sona. Mazi kose amu ipirisi we wa fana ba ukala ba fana kuba fuso atolo amoma akuna ta pavudari ya kuweni akambisa kubemi nunga kuteketa vanhu kumbe xibomba a yi nga le kwaleteri swa kufoni swa sedi swa sweta u fambisa manje ngopfu tiko la hina ta vale majove tudo yini ndenge majove mana ata pasidade ya hela na verdade ya hela a movo loku tudo isso a 120 km por hora o paque elevado aí só tudo tudo se pagar 3 o amar hoje a de noite hoje o amar ah verso aí só aí só mais a não tudo o enquadro já o mudati com projetivo e não é para não ver ninguém cá ama me dinge dia ngwe ba ba pa pa pa sa sema ha ina tsana na ga ta pala tsa ku ba tsongo lo pa tsa mpo ba tsu me timpande ni madzwala ba mama
0: nkomo nkomo so zishile habshin habshin
4: habshin tata
0: zishile bshirata
4: na Alberto Stila.
0: Amatola jegei.
4: A opa zamanga.
0: Mina.
4: Loko ningena makini.
0: Mhm.
4: Leshi ishani saka hine vana va Afrika. Eku jaha ashilo. Ekwa leshi hluphaka. Kuta tenki nomukani meliki nyenchu.
0: Mhm.
4: Hine shenche laka saku iwatsu watsu ntse. Kuhlongolisiwa amali kutali mali hiyo yendaka leswaku timhangu titala hikuva nambila a swivana ka swaku a ni nge ganyi ku khokhomela mali hikuva hlongolisa ka mali a ni ta ganya ku khaluta
0: ya
4: swi fana ni va fambisi va mimovha va xapiri a mhaka ya ku hlongolisa mali hikuva hi siku a lantswe ngu kahle hi nga xikolo aku honeke nchumu kamba xa lisima ikuva munhu a swi tiva swa ku swoswi i taka swi kuma hi siku i xinyingi hikuva a tipimela swa ku hi siku kolome hi tengeni muka ni tantu khani mambo
0: inkomu tata inkomu zwixile
5: hello
0: zwixile
5: zwixile papa
0: kunene hi xisela na ma
5: Isidro Banzi kutula ka bara muaposto administrativo de Xidengele.
0: Isidro Banzi a Xidengele.
5: Sina ngwana mmanzi.
0: Hi tlangelile ka Gaza a timhangu ta mimovha ni mimonta hi wani mazwiti yenu.
5: A makala hi madala ya utawu ya madala. Wetinga hela semana 8 ni veni bachara xenxayi ni ngwana wa mina. A kasala le ngene ka lona a hi kumeka makindzi wa swithuthuthu va vana va ku dyba swithuthuthu
0: wa
5: hlawa leswo mhaka leyi nga kona hi leya ku u swithuthuthu laha Mozambique a wu tivi la ku vona mutori nxini a hi na lona vanhu ku va kahle a vana va hina kambe kumbe ku hambi hina va mozambicano a hi le ku goka kapa seko wa yikuma kontle. Because I'm not going to worry anymore. I'm not going to do it. You're not going to worry.
6: You're going
5: to worry. Look, we're going to pass it. We can't wash line. Also, we're all activated to blame. One time again. Madame Minanga, Tamashi Bennett, Madame, don't want to be nice to me. I feel you only listen to my last two lack of a face. I was all left.
6: Yeah.
5: Niama waited all over Domingo and we did say, Shad, to me what to win. I got an umbrella with one of my man. I think with that to do that, like a Kulaka, Professor Riva, oh, my lord, I think good. I'd like a Kulaka, same was Tara, those like where same was Professor Christian and Magaina, he never sent us to talk. He never a Yanaka will leave. She found by him. He moved to the show. Lucia di Chaisa Lish. Uf Tomega Mina Ramblami, National Sugar Machine, to near Shin Sobori for a show, but one walk. Eminent to Lusamina, Amashaka, running at that speed, running at that beam, running at that wagon, and the last two machines to put. And that will avoid, he never Charlie, he never Baba, he never Mamani, he never Sati, he Shamara de Salva, Luna Vagina, Mana Vagina, Cadu, one more, no one. We are Mogony Mall by Mishamara de Sound. Well, Mogony Mall is to put by Mishamara de Sound. But if you have one young lemon chest or Rabo, I might be rich to put. How we have been a loyal cheek, Ali. Why you don't play?
6: Here we
5: are. Mwana, so look at what she's reading as a combat because of what's going to put. It is in a corner. And we are broken up from the motor tanks in the home. And now, and the combat from why in a one of our bandy, a Lubang and our capacity. I was to put in here. What all else?
6: Yeah.
5: Hey, listen, I come last on. Now, that's the rest of the year. I really need to go to Kangada. Now, when I'm a Gerrard, when I'm a pastor, and Mingana, and I'm a Gerrard, and a human who could be mango, who could be a gang winner without pushing us to bed, who say he carried this to go. We're a Gerrard. Kangadan, she come on a shot, the gum.
6: Inkomo, inkomo mbanzi. Oito, na 47 minutos, kunene esi ya zindru mbanzi kusukela ajidengele ya baramu. Ya, ha, he, shazwala. Gichi?
7: Rishiliwe avitura hozi.
6: Rishili tata.
7: Kanmambo usiana.
6: Ikone, ningongwe ni mimani.
7: Unene una dotur matranza hizi rangeni watemse wala wale kula magwani
6: ina njia ni
7: no kache papa nuko kani ngashtivu kusukela njia ngoni kanga kuwako kutatua kula ni mtu nawa hash
6: vato mi
7: oh kani mapa ni kesa shikumba aswane sio
6: ina
7: na papa unene loko inge na makini kuna sumanyana anja kakuwe hikuma kukuwe hikuwelana, hikuma kukuwe nini. Kambe, ajashi nene, kipiswa ku. Ina, ishengela kala. Ina, ama jove, akali soma radu. Avangi, ini, yukusa, avari kasusu sama, telefone yavo, na nchaku yini, yini. Kuli mfuti, vati kakaba yengesela kakuma utivi la kubapuntisa. Koo. Kulumi akasusha matelefone yawo nalaya ukarada lawo ba tsaba kumasusha kubaphutisa vayengesela kuphunda anda nanina kuhlalisa amfumu ungakarada yasivona leswi swa ku uya mahlweni ukulwela kuvikelela atingati strategy kambe ungakarada awu emahlweni ngopungopo swo swise ingave ni ku kumbe kafika kumbe ku tatwa ka utumi kumbe ku yengesela ka usweti no sila se italeke ngupu asithuthuthu asithuthuthu sitali ngopu kambe loko ni tsuka andzeni ka ku switalile leswi ivatsongo va xishimaka anawu ku tala ka vona anawu ava u xishimi andawu se hikule va fanekele ku kuve a mfumo wa ngopfu swinene para kuve va ziva kota ku xixima nkaa anawu wa ku famba la xitratweni a nga loko famba tikwarikabi manera a nga loko ka wun'we loko a suka ni mota kaya a nga swi tivi swa ku moto u lava yini bembe anga swi tivi leswaku anga na capacity anga na nchumu ye ula ku famba yena komu I anina ani mota a xavile mota o wa tira ku sa nikola kale kuni ku lava ku tira ka lava mota kuni va ku yini yini kwala phakati manje hinkwaswo swoleswo a swi fanekele ku va xixima a mafambelo ya la xitiratwini va ti xixima na vona vutun'wini bya vona hi ku veva va suka na va ti fikelile ku ve va ambala a swi a makapasini se hi nghenaku ka mimovha na yona yo mimovha vanhu a vatsongwana lava va fambisaka mimovha ngopfungopfu I majovha ya mambisi ya mambisi mambisimbisimbisi a va swi na sanisa nchumu a pfula ni wo muzika lowuyani movha se wu famba swa ku a khotla leswaku la a ndzhaku ka yena laha ku na ni vanhu va vanyingi swinene va nga ya minti ya vona ni vana ni ngamu ni hinkwaswo swa ku loko hikwarikeri pikinino a tshuka phazama a nghozi laha ku lima le vanhu vo tala ngopfu ku luze a minti yinyingi nikolano va faneleke ku ve hi swi xixima hi swi vonisisa va swi vona na vona u vafambisi va kona leswaku swi ya yini swa ku fana ni khale khale a ku ngani nawu a xi bomba a ku nga fambisi munhu wa mazinki 30 a ku fambisa vanhu vakulu lava va nga ni tinghondo ta ku hluteka ta ku a swi tiva swa ku leswi swi ni nga la ka vulandela ni tamele miti yinyingi ndzhaku ka mina loko hi ze hi tivanani papa swi ta va swi kani mambo ku kuve ni tatelile I ku vaviseka ka mbilu ya mina hikusa loko ni swi tsuka a xipiritana ku tali ngopfu va ku a tshoveki nenge hi mota a limazi munhu hi ku yini yini swi ti sa karhati kani mambo ni fambi
0: I khani yi tlangelini rixile rixile avuxeni Rishile.
8: Rishile.
0: Rishile atana, hi sana mani?
8: Pespe.
0: Minjani?
8: Ah, hi kwate ngongwe.
0: Nei, nei, uko nata.
8: Tesone.
0: Mm-hmm.
8: Ah, maka, vanyingi va yi hlahlile.
0: Ya.
8: Ngo yengesela kuku. Loko ni banja. Vala, a xihungu xihlitu wa banja. Akunene leswi va xayeke vamakwerhu I ntiyiso loke munhu loko a fambisa a movha kumbe imotorisada a khohlwa swa ku lani a nga kona
0: o 8:52 minutos
9: Boss King Music só novidade
0: vai roi
10: Oh, kani mambo no boya ka ubi. Yeah, ani na ku tiva lesa ku tisa lesa ku a. Da tsaka ku tutu zeris. A tsi wa yu hosi. Kumbe vo fambi sa kana mapapera so. Vo kumbe u hosi va tsusa lesa ka. A tsu tsu sa kota se kimi ku kubi. A tsi ze komutat. Kumbe I inisiativa I munhu, ya munhu so ikolava mali. Kumbe ku hala va hamba ku kona swithuthuthu va chusile na vona ke a ni ku kombela wena satana swa ku lava u nga yi vutisela ka tihosi leswi nga journalista si
0: hi swo
10: ya khani mama
0: inko rixi rixile avuxeni hawu avuxeni
11: Aishina,
0: aishina pa ile bombo.
11: Shire, shire mama. Ai, kona kama family papa.
0: Na per.
11: Ah, ai ta maga papa ile ai, ta kumile ko sa tingo si tingi di tra twin.
0: Per.
11: Ta u kumbe si ni si direkta sa ti ko la hina I tsitsi, ko sa ti mango ba ta mi mota ya ba ti mango, mi mova na yo. Nga ku vanu la boka vanga I tsikolo ba dindi si. Imagina tsendo ko kumile ba dindi si. Manje loko o za a pasa papa isa ku yena a la pasi leswi a ta ka ta endlela handi u nge tiwi loko ni hlaya hi mi mota papa yeleswo eke swa ku veni swa ku yini mini ni kuni ni tiva swa ku a mota ku kala yena mfambi ku se o hi ku pfumala a teka vanhu vabindzu na hija swoswi swo swa ku a mota u teka tirhisi vafambi swa ku siya kuni swale papa yeni vomba ni xikili ni
0: ewe
11: ya loko a kuma na ni mhangu kwalahaya i vanhu vanga ka mota wolowa wun'we papa niku nghena niku tshivelela yena nga dzikulandza bisa komu yena ali yini imota sitongo lisiya angena niku konyela konyela kwa lapa pai ya aloma ya kakona anga shivoni amulanga vateka wala va trade lava hiti zvintana na yena a chemu imhangu liya papa hesi tini yana kona na mini kombela mapoisa ya ndlela ka kunene hey ama hileni kusa tingozi tinyingi voka vanga dzikuyindi seta aminawo papai amunhu wa dyeliwa kufana ni n'wana loko mulaya mutini loko a huma handle swa endlaka papai wo
12: xitiniakela
11: wa vekela nawu swi nge va byelisa ku lavaya voka va nga va dyondzisa va dyondzisiwa kani mama ni nga yimakana na nkama wufambile papai
12: hi tlangelile mama ya u ta ku yini ke hikusa andleve loko yi nga yingiseti amirzi ya hakela u va leswaku a yi hakelile ku swa wa yone loko mirzi yi hakela ku hakelani leyi ya ku tala mirzi matshan'wini ya ku va ku hakela wena ntsena ku hakelani lavanyingi kasi ncini xana ke xi hi endleka yi nga ti yingiseto ri xini
13: a swini papa
12: ri xila ta
13: a lexi una ha ri nindo albert na jubal
12: na
13: a leswi endlelaka papa yi wanga va hamba leswi va hamba amasidenti va pala va mimota vapakana loko ila ni xikola ka hina mandela va vitane belwani le ka vachamba ka rixitamba le ku tiva ka le va mi thwisela muli 4 wo siku hi yena usi hi lava ku lala a gama loko a dinsetekala xibulwani na dinsetekala xibulwani la loko a famba hi motela wa yena lamadela a tlhaa ku swi va ba khwela hi kule vanghana va kona va khuzela vanghana va kona xanga ka nga president xa ritimuka felixiya xa ritimuka ni dinsete leliya xa loko a ya ya ntsindza hinkwenu hansi swo swi ku ni munghana wa mina wa mexe wa nga tshama ka le mawoko ni swo swinenge ni swo swi hanisimbi ala a besile ku yaka kwakala munhu wa ku mpfuna hi xikumuka ngo tirha ku tirha na swikana a hweti hi kwela ka hweti a hola a tirha ka ntirho wa swa mota so ni swo swinenge uyo tsolatsola pimbini ya trade ya control swoni mata mimota yi se hi ta xopha papa wanga ta xopha xoti hi maka ku kandzisa ku lwela resete resete leliya teni ya diba tlhe ni wuya tata phaka tlhe ni ya diba wona mhaka leyi papa wanga hi lexi mi xophaka hi ntamu lexi a ku nyisela va swikoti va fane va na swisa pana phela na vaana vona mhaka ku a ku tetekela na bhe va nyikana swikala va swikoti tende a na ku khata munghana a huma hi luya la ku hambaa swa ku twa nhloko wa yena ja tende va fika na print a chayisa wawo khani mamba
12: hi tlangelile swo
13: khani mamba papa
12: hikusa a va swi navi a va swi juli loko u fangi vo swi jula ku va va nyiselana va dumba haka ngu leswaku timhangu ta leti toti ti humelaka leti no fa ti nge kona hikusa a ni le i bixa lahaya kutani loko u mi kumile munhu a yimile bixeni u nga mi susumeta xiyimi wena u ti amukelanga xitogam byi xini avuxeni
14: allo
12: byi
14: xile madala idrubanzi lo tlheli phinda
12: ina ina tata
14: ni ta henhla ka madala wa mina a ndlavhela xiuxetatatata na alberto ne waswoleswo a mfumo wu chosile a ku valungu va ta xavisa swithuthuthu lomu mosambiki aswo
12: ya
14: agora hina va mosambikano ho xavisa tihomu kumbe hi xavisa swin'wanyana hi famba hi ya xava xithuthuthu hi gama hi nga pfumeli ku landza timfanelo ta xithuthuthu leswi lavekaka hi hina hi ya laha ka hina for leswo a 3 months na 4 months ku ve ni miti leyi nga vekona seni ya ku va rokodlhela va asenizana nort va ku kutivisiwa lava va leswa swa xithuthuthu va takisimoto va swoleswo va gamba va hamba a greve a ku zamiwa yi ngela yaku ku pfumbiwa timhangu ta swithuthuthu va yi vona mhaka leyo xithuthuthu xa xin'we xa pakela seji wa vanhu a zona no a zona seni xa xin'we xa sikwentini xi pakela seji wa vanhu va swoleswo loko xi ya chayisa lexi ngaya miqinga ke leswo a ndhawu hina va musambikana hi leyi nga nonoha ku ni mhaka leyi mbona nkama wu fambini na na baleka na tima ku ni mhaka leyi nga kona ya ku loko i lipara ku ya dlayiwa munhu loko yekela hi ke le xoxoro ri nga ri ya kona ku na mina loko hi rhambiwa ku ya roni ya upri hi ya twa mahungu ya tiko a ku yi munhu manje a vo a nkama wutsongo khani ma swinene ni vona voni
12: hi tlangile tata heyi hikusampela na ka fa leswi hi vulavulaka leswi swi twiwa hi va munghana na vo va swi twa akuva va tamfekela vutomi bya avo ni bya lava ku tala kambe yo we mutuma wo mudlawana wo sadrangote a va twi nchumu u to va na kuma khulumo phuse phuse phuse phuse hi nga tibosopani n'wi tibosopani kusa vutomi byi kone lebyi byi ta ka bekiwa banku funge loko byi ku helela u ta ka ya byi teka a ku na banku ni byin'we bya ku chuka hambi ko xipuritana a va nge ku ni yi kuba nsawu leyo ya ku loko vatsongwana va pyaliwa va nga yi tiyelelanga va tshama kona wena hambiloko zwambu bya ku bye tshoveka byi nga tiyeleli u ta ta bola na byi khola kayana
15: Radio Msimbika Maputo
12: Inovore jilweyo kunene hi zambava lekwesu leswaku va hi nyika amadzungula ya xifundzankulu Maputo hi nge byi xile vuyingisetile byinene.

0: to humeleleke iku minkama leyi u ti pasi ka Orlando Pirates mitlo leyi hambimbirhi hi yona mi rhangelaka mphikisano wukulu wa bola exiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Tolo a ku pfaliweni ka Jornada lavumune Sundowns lweyi hi lweyi a bekenta wa Amazulu a ve hantlhanu wa mabola ya ku langulo hamambirhi hikwala ka handzu lowu ntlawa wa Mamelodi Sundowns u kumeka na woni 10 la tipuntu tipuntu ta ku fana ti nga na Orlando Pirates. Lweyi a xwelekenyana katsongo i ntlawa wa Kaizer Chiefs lowu yeke u ya ringana na Richards Bay ha mabola mambirhi. Hikwalaho ka swona Kaizer Chiefs a kumeka vumbangu bya vunharhu swoswi a ni ntlhanu wa tiponto na tinharhu.
1: A ri ka tlhela xifundzeni xa Marakweni kutani ku kazi ku hetisiwa mintirho ya ku va ku lulamiseriwa mimbangu leyi ku yona ku ta ka tshama van'wamabindzu xikazi ka King Sexagesima primeira edição da Feira Internacional de Maputo, na qual José Alberto Paulo Tolo a comiki faz cinco vá a vona e cusui mentir jumga cá jumla nziwa.
2: Mentir dia matin ya kul sila ka feira internacional Maputo fazu se idem ku puni ningi na matin ku na konan sinzan kul se sula sa kala ni sula mtu sa kala inkuau a vere ni fazu a nzekan sa matamela yo tengam yungo ku puni lehi radio Mozambique kaka karak matala na lam sa matamela inkuau le so a kumbi sa mentir ya ku na kona a inza mentir ya upalu si jam inkuau sushi kete umela sa nzeni ka feira internacional Maputo.
1: Ntlawa wa huvo ya ku boha milawu ya tikweni bya Europa na wu tirhelaka Mozambique lowu namuntlha wu tlhavaka liendzo ku ngoma xifundzeni xa le Kamanyisa xifundzankulu Maputo a ku va wu ta vona mintirho mi nkakazi mi landziwa emugangeni wa Xikumbulani posto administrativo bya le Malwana ku kaneliwa hi mintirho leyi mi nkakazi mi amukela nseketelo wa Fundo International de Desenvolvimento Agricola FIDA a ka nkama wa sweswo xifundzankulu Maputo ku kazi ku yisiwa mahlweni makungu ya Procava, Prodapi na Propeishi, anga makungula wa makumaka nseketelu wa FIDA mugangini wa Xikumbulani kukazi kuisi wa mahlweni makungu ya Procava, njeni kakuva kuyengeteli wa binzu ja masimu. Lawa ave madzungula yi misoro provincial de Maputo mabeni hentelelo loko shukunovoraj na 30 minutos kolaka gingirika Maputo jashile.

0: 9 horas na 39 minutos, o emissor provincial de Maputo, com Nene, que é um cama e fana lá com o Vahinga Tandrama, de Jungola Lagoa Mavumba, que é fundo com o Maputo, no Bosso, e a Jamba, Domingos, Macalane, Macalane de Chile, é o Anamad Jungola com Nene, lá o Tchokoetraga, o Negamichilu.
1: Ejbishili Natalio Libombo, Ejbishili Mungiseta Kusunzeka wa Radio Msambiki, Misoro Provincial Dumaputu wa kunene, Mishu wa wavumune alinu drupini Yudzali kama tsolo, Mishu wa kupepa Natalio Libombo kama tsolo. Shizami, shatu wala kutsongo kambi.
0: Shizami, shakubashili shavushika kambi, shizami, shakubashinisa ashimfula mfulana. Lavanga dzima, inka malu kutane vasunga kubava kukula usha.
1: A kuvava lonzovoto.
0: Va takotaku vava bya swa ku kasi.
1: Inti yisi. Una tali bombo e madzungula iti vale swa ku xifundzwa nkulu Maputo nkhlawulo ta kombisa xifundzwa nkulu lexi ka majogo sportivo xi xikolare je imgivela hakunene ku sungula majogo sportivo xi xikolare xi loko tani u khlava ka leyendzo a kami nkamale hi pimisa leswa ku kutani u khaluta a xifundzeni xa le kamanyisa loko xikoteka hi ta kumana na Rigoberto Xisano loyi nga kaja pangala ta nkhlawulo Rigoberto Xisano mutsolo madzungula wa Rádio Moçambique, Missouro Provincial de Maputo, Luei, Hakunena, Takavi, e Tchokovetele, em qual uma dzungula, o Kumeka, Tancau, as Funzanculu, Maputo, as Funzanculu, Inhambani, Xoxi, da Cavalianzu, Congoma, as Funzani, Xali, Kamanisa, Kamanisa, Kukumeka, Nakluzi, Mutizukluzi, Verônica, Sidumo, Govai, Buissela, Madzungula, Enxene, Calienzo, Zancla, Wawa, Rubuia, Kubomila, Wa, Europa, Lu, Ungakazi, Uvonama, Tizela, a matrizela timali ta fida, timali de kongomaka kuva kukakushwa binzu dza masimu ni dza ufuye shenge swa ku hambana hambana swifundzwa nkulu Maputo prokava imamu kama kungula wa maiswa kama hlweni nzini ka makungu ya kuseketelwa hi fida Veronica Sedumo bishi li hewa na madzungulo ya tlesela ka woni ka mishulu henhleni ka liyanzu dza nhlawalo wa huvu ya kubomla wa Europa na utizela ka Mozambique
2: Michele Domingos Macalani, Michele Mingseto, Instituto Provincial de Maputo, Kunene, Niangula, Nililana, a posto administrativo, Yakamaluani, Fundeni, Shakamanisa, Lana Namunta, Tindota, Tau, Kuleakuboa, Nau, Shimusha, Tikunkule, Europa, Tirelaka, Lana, Tikunila, Mozambique, Namunta, Yenzeli, a Mugangawaka, Shikumbulani, Kuba, Tuta bona mafambela ya mintiru lei landziwaka, mintiru lei seketeliweke xiyimo xa makungu machiwaka prokava. Ndzeni ka mintiru lei kuni mintiru ya vurimi, nakona ku vekiwe xitirho xa vuyaveli bya mati, kuni xiyenge xa vufuwi ni yin'wana mintiru leyi yi landziwaka ka yona ku seketeliwaka 146 wa mindyangu, vavanuna, vavasati, lavantshwa ni lava va nga ni a wulema i mintirho leyi landziwaka ka ndhawu leyi ka nkarhi lowu se va kumekaka kola ku va ku ta landziwa mintirho ku va ta vona swa ku miseketelo leyi nyikeliweke a ku va yi landza mintirho leyi mintirho yi le ka matshamela munhu haleno hi ni mun'we wa mamana loyi yi nga mun'we ka lava va kumekaka ka projeto leyi hi ta mu losa va hi byela swa ku mintirho yi famba njhani u ma vona njhani makungu lawa ya nseketelo ku va va ti landzela mintirho leyi va pfunaka emindyangwini na wuxeni mama u vulavulaka mintirho ya Radio Moçambique hi kombela vito ku sungula
3: lo mina Alfred Mbowana
2: mama u kumeka ka projeto leli ku sukela lembe munhu
3: 2019
2: 2019 insima i ncini leswi mi swi endlaka laha
3: laha ho rima hi pfuna hi tshovela para makaya hi tshamba hi naswi hi ya xavisa swi hi pfuna hi tlhela hi hakela la hi zimaka kone para ku heta ku tekiwa mati lawa ma nga fi hi xave matiriyali ya xihlovo hi ku kumeka ka mati lawa lomu mi pfuneke hi ndlela munhu hi pfuneke hikwalaka ku va purufuli a vuya tata pfula a xihlovo a hi xaniseka swinene hikusa a hi yaka kule mati hi vuya na wu lomu makaya bodi wa yaka mugomo wun'we hi siku kambe sosi purufuli a nga pfula na parakavha wa kona hi kumaka hi ni bon hikusa ni makhofu ha ma kuma salada a ri kuma a chelela hinkwaswo
2: se yi tlhelela wurini mi swi vona swi famba njhani swa huma leswi
3: huma dense hi byalaka futhi leswi va

0: Veronica ntivi kumbe wa yingela ungava u hetisa madzungulo lawa fa u hetsa ndela wone.
1: Nimi kuma ikarateka kutsongo xa semelela. Ela ni switi kumbe ni fika hi tindlela tinene halala.
0: Wa tlhasa hambi loko u ta va u tlhasela ku kumvandza kambe ha dumba mazito ma ta va ma tlhasa ka muyingiseti.
1: Ingaya
0: mahlweni. A swi koteki.
1: Ingaya mahlweni.
0: Qhuveka bro.
1: Hi vula leswaku hi le a mugangeni wa ka Xikhumbulana a post administrative ya ka Malwani lana namuntlha tindoda ta hunkulu ya ku boha minawu hi xiyimo xa tikonkulu ya Europa yi pfuxela a muganga lowu ku pfunekeke hi makungu ya ta vurimi, vufuwi ni yin'wana mintirho ndzeni ka makungu ma dyiwaka Procover. Tani ntlawa lowu namuntlha wu kumeka laha ku ta vona a mafambela ya mintirho ni ku twisisa leswaku i ncini swin'wana leswi swi nga ha endliwaka ku va makungu lawa ma kuma ku humelela ni ku va ku ve ni mindyangu leyi hayaka mahlweni yi pfuneka hikwalaho ka mintirho leyi. Vula leswaku ku ni 146 wa mindyangu leyi pfunekaka hi makungu lawa ka yona vavanuna va vafati ni lava va nga ni vulema lowo karhi na vona va kuma ku pfuneka hikwalaho ka makungu lawa. Langa hi ni majaha ma nga yima hi ta tshama ku va hi twanyana marito ya vona hi tiva swaku i ntirho yimuni va yi tirhaka ndzeni ka proeleyi. A wu xei vulavula ka mitirho ya radio mhlambisi hi kombisa vito.
2: Mina Lino Talana.
1: Hi dyela hi mayelano ni projeto leri ni mina.
2: Mintirho leyi yi landzela lana ni projeto lezi lana byela swo tala da makofu. Ni swin'wana n'wana ximati swo tala kona.
1: Bindzu mi li kumbe
2: maliyana hi beke hi pfuna hi swin'wana.
0: No horas na 55 minutos swa ka zwa ta ku va hi nga kumana na Veronica Sidumu mazito lawa a navela ku va a hi tshandela wone vhela hi kola ka matshamela ya tinkunga makala ka mangali lomuka matshamela manene kambe hi ni ku duma ka leswaku ka minongono ku mitaka hi ta va hi bula naye. Dumi kuxi makala ka mufambi.
3: Ufambilinkama na tali wili bombo hi mainchela lawa hi kemeta kola xingiri xa madzungula ka gingirika maputo wa siku dza namuntlha loko wesi hi bekisa hi ta tlhela hi kumana kola a gingirika maputo.
0: Swokala swi nga heli swa hlola kunene ku hlela va basket nhloko hi vukhale hi ni va kona hi ti hlela va njombo hi kolaka ku va namuhla hi ta va hi kumekile la kunene ke hi leti dzunise hi xiwudiki ku sa xi le khuzini hi xoke tamela hi mavoko nsilovo ya mfani nga va yi ku tekela mpela swi va swi hi fanela ku sa we tamela hi ni va kona hi ti hlava njombo ha famba hi ku siya mavokweni manene hi nge hi famba hi jeta ntizo ke kumbe hi nga susa avusiwana kutani hi swi hi ya xilungwini loko hi tlhangana ku hala a hi bekisekeke hinkwezo tata.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas já em Moçambique, emitindo a emissora provincial de Maputo, e me acham que na 1.008 kHz, na FM 102.3 MHz. Em Xicane, Baricuejo, em Camacuvá, em Itlacela, no Goloco, em Xicane, Maputo.
2: Inhlikani Maputo. Nongonokota majungula ya siku a xifundza nkulu Maputo.
3: Inhlikani ntlawa wa vukumbisi bya Union Europea u karhi u tirhela xifundzeni xa kamanyisa ndzeni ka riendzo leri endliwaka lomu atikweni. Ntlawa wa xifundza nkulu Maputo ya kaka majogo xikolari xinyambani 2026 mintlangu yikulu hi xiyimo xa vatsongwana va swikolo wu suke mixiwolo kongoma a xifundza nkulu inyambani. U sungula nongoloko inhlikani Maputo wa namuntlha hi le ka siku ra 27 August 2026. Mina Alberto Paulo kun'we na Afonso Magule u yingise byinene. Oyo ikupinda ka nongoloko inhlikani Maputo wa namuntlha Feira International de Maputo, vukombisi byikulu bya mabindzu lomu tikweni byi karhi byi lulamisiwa. Fasin ya ta sungula hi siku ra 31 Sonto ku ya fika siku ra 6 ka weti ya Ndzati ataka amugangeni wa Rikatla ku karhi ku endliwa a mintirho yikulu a ku lulamisiweni ka Feira International de Maputo lweyi nakona kumekaka a Fasin ka lembe leri hi Radio Moçambique. Radio Moçambique a lulamisa matshamelo hinkwawo a ku va paluxa Fasin hambi ku va funga swipfumelelano ni tinkomponi to hambanahambana. Alberto Simango, administrador wa xiyenge lexi hanyelaka ta mintengo ka vurhangeli bya Radio Moçambique, a hlamusa leswaku Radio Moçambique a kumeka ka Fasin a ku va a kombisa vukulu byakwe ngopfungopfu ka xiyenge xa ta machapu na mbini mintengo handle ka vupaluxi bya mahungu.
4: Hina Radio Moçambique hi laha kasiku na hina hi kumeka ni tikomponi tin'wanyani leti ta ku laha ka siku ta mabindzu. Hi na o Radio Moçambique hi na swi leswaku hi ta xavisa laha hi ni xipaso di antena para ku xavisa ka siku andzisa mabindzu ya tikomponi tonhle leti kumekaku laha. Xungetani hi leswi kambe ma hi le mapakoti publicitario ma nga ni mitsengo ya ku hambanahambana ka siku vhunetela tikomponi swa ku ti ta Radio Moçambique ti ta paluxa a mitirho ya tona a leswi va xavisaka ni swonhle leswi va ta ku na swi laha. Ndhawu hina Radio Moçambique kona laha kasi ku seketela tikomponi tonhle hambi a swiyenge swa mfumo naswona a swi seketela kasi ku swi tiviwa hi xitshungu lexi taka ta laha a Fasin.
3: Loko u ta va ni mukhandli wa ku va ku ni midokadokisano ku ni ku funguwa ka swipfumelelano xikarhi ka Radio Moçambique ni tikomponi tin'wana.
4: Hi swona hina Radio Moçambique hi kona laha hi ta ve hi lavetela ku vulavula ni van'wani va mabindzu kasi ku hi sayina a swipfumelelwano swa ku hi tirhisana hi rona ka masiku lama taka.
3: Alberto Simango, murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ta mintengo ndzeni ka vurhangeli byikulu bya nkomponi ya Radio Moçambique, loko a vulavula hi kumeka ka Radio Moçambique aka xiyenge xa lembe leri xa Feira International de Maputo. Fasin lweyi a sungulaka hi siku ra 31 a ta va hi mugqivela yelweyi hi yaka ka yena. Ntirho wa ku pfuliwa ka Fasin wu ta rhangeliwa hi murhangeli wa teko Daniel Francisco Chapo. Hi vulile ntlawa wa xifundzankulu Maputo wu tlhave riendzo namuntlha wu kongoma xifundzankulu inyambani weweya kombisa xifundzankulu lexi ka minkhuvo yikulu ya mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa vatsongwana va swikolo. I ntlawa lowu wu vumbiwaka hi 140 wa vanhu ka vona vabeli vatsongwana vabeli nambe ni tinhlari ta swiyenge swo hambanahambana swa mitlangu ya ku tiyisa miri a ri kongeni na Rigobert Chisano karhi a pangalata riendzo leri. Rigoberto, enhlikani mikwini i matshamela wa ya ku mahanyiwaka ka riendzo?
5: Wengiseti na Alberto Paulo sosi kongoma aposto administrativo ka Chisano provincia ta ka Gaza a riendzo ra famba kwati ra famba kahle hi ku vona ka hina vatsongwana va taka hinkwavo va kumekaka ka delegasao leri va komba ku tsaka swona swa ku a delegasao leri yi vombiwe hi 189 vanhu ku fanisa vabeli vathawukanyisi vabeli vakhuzeli vakulu va mahungu ku fana na mina ni van'wanyana va kumekaka ka delegation leri. Albert Paulo Prikist a nkhuvo lowu a wa hina hi twatwa hi marito matsongo ka vatixa vangalivangani va kumekaka ka delegation leri nhlokanyisi a vito ku sungula.
6: Hi mina Ivone da Graça Nyashengu Tivani, ni teacher wa xikola Basika di Jonasic distrito la Boani. Ni le ka ntlawa lowu wa ku bela ka vatsongwana ku kota xikoli, na ni le karhi ni representara a modalidad la ginástica, ingaku ni ta va juizi, ingaku vonelela leswi va nga ta endla vana hi tlhela hi swi avaliara. Se hi le ka mfambo lowu hi ndleleni ya ku famba hi ndlela xisanu sweswi hi kongoma

0: ku vonisana hi mavoko ni ku vona ka nghohe ya munhu. Se loko hi tirhisana ni vana lavo hi vona leswaku a ntirho a wu vevukanga swinene hi ntamu, kambe hi endlile ntirho lowu hi nga fanela ku endla wona leswaku hi twisisana na vona, va kombisa matalenti ya vona leswaku va fana ni van'wanyana vana. Inkomu.
1: Hi teka yini a nga ma-objective para a nyambari, teka yini swi swi tekaka hi teka tabeni xihiwa ya ku pangela teni hi teka yini?
0: A ku famba ka madelegation delegation ni delegation li lava leswaku li vuya ni matrofeo ni matasa ni hinkwaswo leswi swi fanelaka swona. Hina na hina hi ni ku tshemba leswaku loko hi nga teki mamedalya hinkwawo, hi nga ku teka premium hinkwalo ku kota provincia a xifundzankulu Maputo provincia, hi ta teka mamedalya lawa ma fanelaka vana kumbe lava va special kumbe lava van'wanyana. Ya tshemba leswaku vana va ta kombisa mintirho leyi va nga tirha yona ka nkarhi hinkwawo lowu hi nga hanika ku stagiara a Instituto Industrial ya Matola. Inkomu.
1: Kerivambo inkomu kufika mavutsongo Albert Pantabalana mumwe profesora na yena mushonganyisa kumekalani ka delegasoni ni profesora tiradora umexi mutembo avitu imodaldatimunu.
2: Exikani xitsungu xa tiko avitu la mini Brida Masango.
1: Modaldati.
2: Ginástica.
1: Ah, dentro do Fambaja.
2: Antes o Fambiquati, Xoxingilene, para ir ao Combalejo, aí foi aí preparar aí um qual mais rico.
1: Isso nunca preparar, sim, o Combalejo, como também a minha nhamba. E
2: aí, forte, da Puyane, nem metade. A metade da Puyane, a única modalidade é a ginástica.
1: Kalambo, profesora mushaukanyisi Albert Pawinangiseti, ndzi na marito ya vanhu vangari va kumekaka ka riendzo leri va kongoma la delegasao va xifundzanku Maputo kongoma a Nambani. Sweswo kalaka xihlanu na yi kongoma a swi na xixaxai leswi ni swi twaka hi ta nyimanyana hi tekana ni delegasao ta Gaza hi kona ku nga ta tivanyana or ku khomanyana andzeni hi kona ka Gaza ni nga ta konwanyana komisanyana andzeni leswaku hina na kongoma a Nyambani kusukela ka xihlanu na kongoma Nyambani Rigoberto Xihlanu na Lelela.
3: Inkomu Rigoberto Xihlanu ya tlhela kumana ku nga ri khale endzeni ka mavonelo yo entelela lomu nga ta twaka swifuva swa vatlangi na mbeni va tlhavukanyesi va mintlawa yo hambanahambana na vakongoma ka xifundzankulu i Nyambani ka Festival Nacional de Jogos Desportivos Escolares. A ntlawa wa tindota tihuvu ta União Europeia wu karhi wu pfuxela tiko ra hina namuntlha. Ntlawa lowu kumeka xifundzeni xa Kamanyisa wu vona a mintirho leyi landziwaka ngopfungopfu ka makungu ma seketeliwaka ka xiyenge xa vurimi. Mahungu ma na Veronica Siduma a kumekaka ko xifundzeni xa Kamanyisa. Enhlikani.
4: Ntlawa wa tindota ta huvu ya ku boha minawu hi xiyimo xa tikonkulu Europa wa wumuni lweyi i pfuxele a Comunidade la ka xikhumbulani xiposto administrativo ya ka Malwana xifundza xa Kamanyisa ku ta vona mafambela ya mintirho leyi landziwaka ka Comunidade leyi ndzeni ka nseketelo u humaka ka makungu ma chiwaka Procava. Nkongometo wukulu wa liendzo leli i ku ta vona hi kusuhi mafambela ya mintirho kun'we ni ku va ku tiviwa swikarhatu leswi a tiko leli li hlanganaka na swona, a ku va ku ta laviwa tindlela la ku va li yisiwa mahlweni hi ku seketeliwa. Ndzeni ka makungu lawa ku landziwa mintirho ya ta vurimi, ya ta vufuwi, nakona ku vekiwi xitirho xa vuyaveli bya mati lexi nga ta pfunaka xitshungu a ku va xi kuma mati hi kusuhi ni ku va ku nyikeriwa swifuwo ka nkama lowu ku vuliwaka leswaku ka masiku ma taka ku ta tshika ku voneka xihomiso lana xifundzankulu Maputo. I mintirho yi landziwaka hi ntirhisano ni ndzawulo hanyalaka ta vurimi ni vutshevi lomu tikweni lana ku kombisiwaka mintirho ya ku hambanahambana yi nga ntirho u kombaka a xiyenge xa vumbirhi xa makungu lawa va nga ta landziwaka kusukela lembe la 2024 ku ya fika lembe la 2027. Kasi ka nkarhi wa sweswi hi ni tatana mun'wenga mun'we ka lava a pfunekaka hi makungu lawa nga ta yi byela mayelana ni mintirho leyi landziwaka ni xipfuno lexi va xi kumaka hikwalaka ku simekiwa ka makungu lawa vulavulaka.

0: tirhela de Mozambique ya ku losa hi kombela vito ku sungula
1: axeni mina Alfredo Elezi Matsini
0: hi tatala nga hi byela yini mayelano ni projeto leli ni ku pfuneka ka n'wina hi kola ka lona
1: a projeto leli la hi pfuna ha li tsakela ha khensa hi ntirho lowu va nga ta hi veka lawo landlana hi endla a swisin'wana swa hina nga swi kantanwani hi byala masalada hi byala makhofu tinyala xinyalani switsama hi leswi endlaka swona
0: hi vona leswaku mi vekeliwini xitirho xa vuyaveli bya mati a mati a mali njhani ka maliwani swo swi ma njhani
1: a mati lowu ku fikeni ka mina lomu e ya ti vuya switereka mati a maka hlupha famba 1 kilometer kwalke koza le para hi kuma mati majhe ku fikani ka leswi swi hi hlukisile be hi kuma mati ya ku nwa hi tlhe hi hlantswa hi tlhakuna ni tihomu ni timbuti ya leswi hi khensaka swona hi pfunekile ene ha lava ku pfuneka ku leswi va nga hi vuyisela swo swi va hi bekele michumu xin'wanyana nga switufa maji a mati ngi ma ta tshuka ma hiba hi mhaka munhu hi mhaka mabatariya mabatariya xa ma kazalile mana ku sukwini swi ta tiza leswi ku nga pfala leswi pudiya ndzilo kona ku endlekana
0: se ntwini swa mi swi navela ku va swi yantswisiwa ku va mi ta yisa mahlweni mi titwela kahle hi ku va mi kumeka ka makungu lawa
1: lexi nga xi kombela ya kombela ku mi fakeliwa mabatariya ni ku pfuliwa a mintirho lomu va ta kota ku tirha kombela magezi para swi ta kota ku a ku kota ku swi tirha kahle xitirho lexi para ku nga na vhariwi hi kombela xitarato ni xipiritana leswi hi kombela swona vumeni mintirho va majovha hi ya hlupheka lomu a yi na mintirho wo tshama
0: hi swona khani mambu hi marito ya mun'we ka vatatana lava a lumbaka a makungu lawa ma seketeliwaka hi procava mayelanaka ni ku va xitshungu xi ti landzela mintirho ya vurimi ni ku va xi pfuneka hi mati ya ku phuza ku va xi kota ku tipfuna exikarhi ka mindyangu hi ku vula leswaku hi xiyimo xa muganga lowu ku ni 115 leyi pfunekaka hi makungu lawa ka vona vavasati vavanuna lavantshwa nambini lava nga ni wulema va patsiwa ka mintirho leyi ku va na vona va kota ku va va kuma a ku pfuneka i makungu lawa ma landziwaka hi xiyenge xa 2 lava va nga ta tekaka munhu wa malembe na xitshungu xi kuma ku pfuneka hi matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko tanihi laha hi hlayaka kona leswaku a i ntirho wu landziwaka hi ntirhisano ni ndzawulo hi hanyelaka ta vurimi ni vutshevi ni tindhawu hi hanyaka ka tona hi leti hi nga swi hlayaka kusukela lana a post administrative ya ka malwana a xifundzeni xa Kamanyisa ku vulavuleke mina Veronica Sidumu
2: inkomu Veronica Sidumu yena mahlweni ku va na ntirho nene ka riendzo leri ra ntlawa wa tindota ta huvu yikulu ya tikonkulu Europa Union Europea u nga karhi u pfuxela a xifundzankulu Maputo hi mahungu lawa fika makumu ka nongoloko enhlikani Maputo 1 namuntlha va ka hina mi ve na Alberto Paulo kun'we na Afonso Magule i ntlawa lowu mi navelelaka u yingise byinene ka minongoloko ya hataka a yi Missouri Provincial Maputo a ri nhlikani
3: Inhlikani Maputo. Noko nokota madzungulo ya siku a xifundzha nkulu Maputo.
4: Tres horas 16 minutos hi vini ka makuva hingela inhlikani Maputo ku va hi tiva leti humelelaka ku matlhelo ku hambanahambana ya xifundzha nkulu Maputo. Kutani ke valiko hi rinongoloko lowu hi sungulile xiyenge xin'wana xa mintirho hi ri ya namuntlha wa vumune siku ra 27 August 2026 xiyenge lexi hakakonene hi ta ka fambaka na xona yi ku va tlhasaka swihi swinene na tisesores tinyingi hi ti bekisile ku va hi hundzisa a nhlikani lowu ku va hi pangalatana kambe xikulu i ku va hi ku bandleve hi ta matshamelo ya nkama hikwalaho ka ku namuntlha hi ta tlhasaka 24°C nakona ya swi vona leswaku namuntlha ka pepela ke hi fanele ku va hi suka kaya na hi tamilingana xijensana ku ve ni hi nga kumiwi hi xirhami leswaku nakona hi nga vangi amikhuhlwana vana na hina muyingisi ta wu rhandzeka hi na wena nhlekanini lowu

0: vunanga bya swihahlana swa ka mpari hoke loko va ku kacasa hi na 3:27 swi ku nga le khale va le kwezu hi ta n'wi tlhasisela mavonela yo yentelela.
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidoropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

a tshemukile Rigoberto Xisano kambe na se swi yenelile ku va hi fika ka makumu ka nongoloko mavonelo yo entelela namuntlha. Mavonelo yo entelela ma sukeleke a xifundzankulu Gaza ni ntlawa wa xifundzankulu Maputo lowu kongomaka a eNyambane. Ka Gaza ntlawa lowu kumana wu hlangana ni ntlawa wa xifundzankulu Gaza ku va hinkwayo Maputo, Gaza ni doropa ra ka Maputo yi chololoka yi kongoma a xifundzankulu eNyambane ntsindza ka mitlangu yikulu hi xiyimo xa vatsongwana va swikolwe. Nongoloko ku fambisiwa hi Rigoberto Xisano kusukela xifundzankulu Gaza, mina ni Alberto Paulo, a ri nhlikani.

0: 14:05 hi n'wi tlhaseni matshungulo ya xifundzha xa Nkolomaputu na man'wana hi ta ma kuma loko hi ku 15:00. Emisoro Provincial de Maputo tivisa vayingiseti hinkwavo leswaku a xavisa swipapelana swa ku dzungula maxaka ni vanghana hi mali ya dash meticash kola emisoro Provincial de Maputo doropeni ra ka Matsolo Rua da Resistencia hlaya 318 baraka Futuro Melhor ka Mateo Jordão Simango a bairro Ferroviário. Mateo Jordão Simango kambe u nga makuma ama swipapelana leswi a Palmeira ni le Thaninga. U nga swi kuma na kona baraka Vovo Cecilia kan'we Matibyana bairo ka da kwal konkwal bya Cabral Francisco Sabão xihlaleni xa Kanyaka papelaria Carlos Chambale a Beluluane baraka Romando Shope a bairo Matendeni Quarteirão 68 Andrade Nyabindi a Sefe a bairo bya Liberdade Quarteirão 14 ni le baraka kan'we Munyingi a Boane bairo 2 kambe mbangu leyi milongoloxiki u nga tikumela swipapelana swa ku dzungula maxaka ni vanghana hi mali ya dash meticash u va u hlengela ka nongoloko ni tidzungulela vanga wa kola emisoro Provincial de Maputo hi na 14:06 ku nga le khale loko hi ta ku 14:15 a ta va nkama ku va mi tlhasisela nongoloko madela ni vutomi byinene kambe ke swo swi va likwesu a hi yingeleni ta mintengo.
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Bola no belo avô que lá chumatsu, no é calte que escreca campo. A calta no belo sungula, a calta no belo ombiri, a fula mela, aia machuene, gambe o gamo, um bom pepo, aí no sentango.
3: O nemo é cavacuzeli, vantango, no tênica campo. O assa tanga bela canguana, o antano ati weti, a tunela belo pepo.
2: Cassiana enda ini.
3: Sati o ambeu pepo, um wanangana na macatene, o amchai o pepo. O assa tlui, aí enda su combi, su saco ben um wana karate, ruma sila ya kusuluka. Macambe manhingi, a Komba ku karateka.
2: Inti iso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Isi leso loko ngwana wawena, anintani wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpusel shingwani, handlika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, si komba kuvenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare yangu sa mwana wakwe.
2: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko staponisa mwana waena. Sosi avalavala mbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
3: Sui komba kuveni amkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuslamalisa ni manyao sunene.
2: Asifeni, asifeni. Ekava challa vava indili ashibole sunene.
3: Ina ingo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emissor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade ku nga titshechi. Infonele 82-31-05-751 Kumbe 87-76-25-881 Unga titreti Uta kuma humelero kasho.

0: Hilo selili muingisetwa kuzandzeka. Madela ya nkulu wa mhunu, inhlokomhaka ya nongoloko wa madela ni vutomi byinene wa namuntlha, lani hi xipimo xa kusuhi ni 10 bya timinete ni 5 hi ta ka dyondzisana hambi hi ku nyikana a vutlhari hi ta mahlayiselo ya madela ya vakhalabye vexu. Leswi hi tirhisanaka ni tinhlazi ta ta vudaho. Ni kona namuntlha hi amukela mutirhi wa xiyenge lexi. A ku hi pangalata hi ndlela ya ku hlaya xa nchumu henhleni ka nhlokomhaka ya siku. Hi ta vutomi bya vakhalabye hi tolovela ku yingela leswaku vone a va fanekeli ku da leswi ni leswiyani hikwalaho ka ntanga. Leswi minkama minyingi swi xukuvalisaka vo vakhalabye hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya. Nakasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi. Xileswo hi ku landzela anhlazi yezu ya ta vudaho hi ta hi byela xa nchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye.
1: Inhlikani vayingiseti va radio ka nkarhi lowu, ni kumeka mini lani na ni na n'wini ka nkarhi lowu na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provincial-a ka Matsolo. Ni kumeka lani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni madyelo ya nkulu wa munhu, leswi ni hlaya leswi hi swi vuliwaka hi xikutukezi va nge i triseredad. Kambe a triseredad lweyi se munhu lweyi se nga kokwana wa hina hi xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna, a ku cinci nchumu. Loko wo za u va triseredad u va ka ntanga leyi ya vukokwani hileswaku se u kulile. Endzhaku se loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madyela lamanene. A ku kula a swi le ku hlaya swaku se a wu fanele ku va u dla, pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni madyelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Khati dzumbenyani mun'wanyana a ha ya masin'wini, mun'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani, maxa a madyela loko a nga li manene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela a ntshako u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku le kona. Ni nga hlaya leswaku a madyela lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dyisa xiswona. A fanele ku va a dya swakudya leswi nga ta n'wi nyika ntamu, swa ku fana ni mpunga, huxa, a dya a mitsumbula, mihlata. A munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu. A matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu, tinyangana, mathapa, matsheke, madledlele. I swilo leswi a fanela ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke. A fanela ku va a dya a tifexawu, a fanela ku va a dya tihlampfi, matandza, a fanela ku va a dya nyama. I la ka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dyi swa munhu wa minenge, mun'wana a nga dyi swa minenge mbirhi, masi a lwa a kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dya. Ni yelweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dla swa nge swo swi ni swi hlayeke, swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dya na yena swo swi a dyaka swona. Naswona swi ta n'wi nyika a ntamu, a rhandza ku va a phuza a leti na ku hambiwa hi tihomu. I swinene swinene swileswo swa n'wi nyika a ntamu. I funse hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dyaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi n'wi nyika a ntamu. A fanele ku va a nwa mati a vuvuli wa hina lweyi hikusa a loko u kula a la ka nkolo la u kumeka u ku pumbeka a ku ve ni torha hi xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati. Maji wa fanele ku va u nwa mati hikusa khalajuliwa hina lwi loko a kula a muzimba na yena wa khwanyala a kumeka a wondza a mati na wona ma ya ma pumbeka hambi hikuva a famba a swi koti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a ku va a nga ku xixiti hi ntamu hikuva a nga phuzi mati se a fanela ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameke kona kokwana lwa hina lwi kumbe a ya masin'wini a ha gwenta a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati nkarhi wun'wana a fanele ku a phuza mati swoswi hi le nkarhi ka mafruta ya nkarhi hi nga nkarhi wa malaranja wa matanjirina a fanele ku va a bumela hi ntamu a mafruta lawa leswaku a kusigira ku a kuma mati lawa yani ya ku ma ta n'wi pfuna ku va a muzimba wa yena u kumeka u ni ntamu u kumeka u nyuka i futhi a dye ni mafruta man'wana ya ku fana ni tibanana masangu swilalasi loko swi kumeka swiketsa na hi le nkarhi wa swona wa swiketsa a fanele ku va a dya leswaku swi ta n'wi pfuna a tisenge na tona ti ta n'wi pfuna a ku va a kumeka a ni mintamu i swinene leswo i futhi hi hlaya leswaku a ka kokwana lwa hina lweyi seraki swa pumbiwa a ku va hi ku hi fanele ku hi mu pumbela a swakudya hikusa se a kulile e-e a kokwana wa hina lweyi a nga pumbeliwi swakudya loko i le kokwana ku a kula na ni matimbeni ya yena xikwembu xi mu hlayisa a nga na mavabyi ku tala ka wona loko a nga na mavabyi ya matesawu kumbe madiabete a nga fanele ku a pumbeliwa nchumu xa ku a fanele ku va a dya kumbe a hlawuliwa swa ku leswi a nga kula a fanele ku va a dya leswi ni leswi e-e a kokwana wa hina a dya hinkwaswo kasi loko hi ni kokwana loyi a nga na mavabyi ya matensawu lweyi ina a ka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu a poda a dya swakudya swa munyu no poda a dya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldo a makaldo ma ni munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo a loko a kokwana wa hina lweyi loko madala wa hina a ni madiabete hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni marestrisoxa kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanele ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe hi ntamu mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu ma refresh kumbe a nga na wulombe ni hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a ma refresh lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanele ku va a pumba a kokwana lweyo ni mafuza na wone a fanele ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanele ku va a swilo leswo nimpodo swi nghena hi xiyin'we hi ntamu swinene kasi lweyi hi leyi a nga na marestrisonji ya madela xa hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana lwa hina lwi a loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wudala a wa pumba apetiti a nga rhandzi ku dya a magela ya kona ku endlisa swoleswo swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khwanyala muzimba bya hina kota tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanele ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina lweyi a nga kumeka a khwanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na apetiti la ku dya madyelo ya kona se a ndzuluka va xin'wanani a dya swa wunyamanyama a dya swa wunyaminyami a swi twisiseki leswi a magelisaloko ku mi phamela leswi u dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na u nga na a nga dli nchumu hambi u ya mu vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dyaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku va a munhu lweyi ku hi vona swa ku i ncwini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha tshameke kona loko li vhovhiwa ku hambiloko lowu wa va vhovhiwa ku se a ya a ha tigwenta a ya masin'wini a ha tigwenta ku a tirha leni swa swa swa la kaya masi a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya anga tshami a jambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni magamu para kuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanela ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelela ku va a dla i swini i swinene swifutsifutsi kuva hi prestara atenção hi ntamu ka vhuvhu lweyi ka ku va hi bekisa emagele ya yena loko se i li vhuvhu wa ku se hi pela hi kunene se a tshamile ni la se a kulile ala ka nkolo la a ka ha koteki a ku va a dla hi fanele ku va hi gaya a swakudya swa yena hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mufasilitara a ku va a dla a ku va a nga kumeki a kumeka a nga dyi nchumu hikuva a nga swi koti ku mita hi ku kandza vhexi manje a kulaka a ni tangana yona iya ala ka nkolo ko ya ku pfaleka apetite la kudya a nga li kumi para a minka swakudya leswi a swi kumeka para a ncakuna yene a kumeka na na wulolo la ku ncakuna para a ncakuna swi kumeka swi mu karhatela se hi fanele ku va hina hi mu pfuna hikuva hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gindletela hi nkombe a ku va hi mu fasilitarela ku va a dla a loko yi li tinyama ti fanele ku va ti wupfa hi ntlamu swinene a mpfungana wona u fanele ku va wupfa swinene para leswaku a kota ku va a dla a kokwani lowa hina lweyi hi ncini lexi hi fanele ku va hi xe vhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca ku va ku va akonkwana lweyi a nga dli purikulu mbanyana ku leswi koma a nga swi zandzi leswi a hi humeni ka swona leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona e-e kumbe yena a rhanga yena kumbe leswini leswi a ni swi lavi swi ni lisima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela emitirho wa Sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya swa ku a kokwana wa hina lweyi a nga dli swa wukazi a nga dli swa wukazi wa swi vona se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientação leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa kwini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muto importante ka mukhalabyi lowa hina lweyi kumbe ka kokwana lowa hina lweyi leswaku hi mu pfuna a madyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku la ku tiva swakudya ra yena se swi helile ku vipa hina a swi se hela ya ha mu lava kokwani lowa hina lweyi hi ya la ku mu lontsovota xa swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa ya lisa ku dla lexi a nga xijuli u kumbe hi vona leswaku lexi loko a dya xi nga mu hamba mali hi fanele ku va hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Sawudi hi khanela na yena hi mu tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara se hikwalaho ni ni ku khensa swinene a ku va ni kumekile lani na n'wini a ku va hi kombisana swin'wana ni swin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swona a ku wundla a kokwana wa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina khani mambo
0: ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tsundzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelana ni maendlelo manene hi ta madela ya vakulu va vanhu ku nwa mati hi ntsengo wunene ku dya swakudya swi nga ni ntalo wa mavitamina ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka ha kona hi leswi nga ni lisima hi swi yingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha a ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku dya xa nchumu a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxi ya ku mu sivela a madela manene a hi hlonipheni a swi duhati sweswo hikusa naswona swi ni ku navela ndzeni ka madela kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo kutani nongoloko wezu u tlhasa vugan'wini mawaku loko hikola ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka ha kona ndzeni ka xiyenge xa madela vavi na wena Victoria Sithoi na Tomas Bruma
2: madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikola ka madela
3: majula amatapa kumbixana hambo hambana hi ndlela yinene.

0: fuji, fuji, hakuna mumbe.
1: Shileswa tanela ivuleke leswako nongoloko hina msumbuluko wa mumbiri wa mune no nthlano kumeka kola kuva ikota kuva ibula na wena hi vulavula hi nkambe okare David Ntimane lwanga kola a lulamiseke nongoloko lo a navela kuva akukombisa nkwatlet na telina ka nthlawa lomu namuntla kunene hi ta va hi vulavula hi nthlawa wa makwavo anga will na nibal lava kunene anga vachai vanduma vaimbelaka swilo swa ku tiseka tikweni ra hina Msambiki na swile xitano hi ta va hi vula leswaku Will na Nibal anga mahahla va velekiwa tikweni ra Afrika-Dzonga hi siku ra 28 ka Mayo wa 1951 i vana va Boavida Matini na Alcina Mata ku velekiwa ka vona va velekeliwele a xifundza nkulu xa KwaZulu-Natal local daddy Ramkhuzi xibedlela a vexa ngwavuma ndawa a vavelekelwe ka yona i ku swi swinene ni nambun'wana chiwa ka Mlawu Ngwenya kambe na vo va ndzena ni tiwetinyana leswi va velekiweke lembe ra 1952 mamani wava a va tekile a tlhelana a vuya na vona tikweni ra hina Msambiki a ku va va ta kota ku va va dyondza tindzimi ta tiko ra hina ni ku va va tiva leswi lulaka ni tiko ra ntumbuluko wa vatswali Afrika-Dzonga papa vona a kumeka kona ntirho loyi a rhunga timpahla a li marhungane laha a kumekaka xitolo xo karhi na na rhungela kona mpahla se a ku vuyeni ka vona lani eMsambiki a vi lava a va twa a swi chayachaya swa ku hambanahambana swa ntumbuluko nakona i vanhu lava a va tinghenise ngopfu ka timhaka ta nkereke na vanhu vatsongo a va ya xikola dominical kusukela ka ntlhanu malembe ku ya fika ntlhanu na manharhu na va twa a ku yimbelela ka mfumo wa le nkerekeni leswi a swi va pfuxela manyawa na vanhu vatsongo leswi hlengeleke ngopfu ku va na vona hi ku famba ka nkarhi va va lava va navele ku va yimbelela ni ku chaya ku fana ni van'wana vatsongwana na vona va lusile kumbe ku byisa a timbuti ni swin'wana swifuyo kambe xikolweni va hlwelele nyana ku nghena lava sunguleke ku va va dyondza xikola primaria na va ni ntlhanu wa lembe na manharhu leswo na swi vangiwa hikwalaho ka ku va mamana vona a nga na matshamelo manene ku va a va yisa xikolweni va vona a vuyile tlhela lomusambiki hi lembe ra 1968 lava kumekeke se va tshama na yena minkarhi hinkwayo.

kunene ya likari vulavula hi Wilna Nibal karokona utsongo swinene anga ta swikota ku va hi xaxametela hinkwato kambe hi ta vela leswaku xikola primary ya va sungule ku na ku dyondza a ve xikola Miguel Arcanjo a xikola lexi a xi lomba katolika ka vona swi va karhetile nyana hikwalaho ka ku va loko dyondza ka xikola lexi a wu fanele u va munhu loyi u khongelaka igreja katolika kambe vona a va nga lombi kereke liyani a va le va yin'wana ya wesileyana leswi swi kalaka swi nga va na byalelanga kambe Willy a li munhu loyi a tiva ku yimbelela kahle a swi kota ku va hlawula marito hambileswi a li mutsongo mhaka yi endleke leswaku a va yi ri ma va va rhandza swinene va lwe na yona mhaka leyi va za va fika ka quarter class va pasa quarter class na swi nga na byalanga handleni ka leswo nakona a li vanhu lava a va rhandza ku bela bola football nakona a va bela swiphela ku yimbelela a ve mhaka leyi va ngheneleke ngopfu exikola dominical laha a maestro wa vona tlhelo primo kumbe makwavo Will Paulo Bogado a lula a va dyondzisa timhaka ta ku yimbelela ni ku va tiva timhaka ta manota hinkwaswo leswo va swi landza hi laha swi faneleka kona nkarhi wa hina a wa ha yi pfumeleli ngopfu ku va hi nga ya mahlweni ku va hi vulavula lava kunene a le karhi hi vulavula vona ka nqambi ya vhiki hi ku navela ku ya mahlweni ku va pangalatani mintirho ya hina vuyingiseli byinene.

KZR5 minutos veni nkama ku amitlhasela madzungula ya nhlikani kasi sweswi hi navela ku va hi byela muyingiseti leswaku hi ni swipapelana swa ku dzungula maxaka ni vanghana ku va u hlengela ka nongoloko ni tidzungulela vanga wa kwale Misori Provincial de Maputo hi mali ya 10 meticash. U nga buya kwale Misori Provincial de Maputo edorobeni ra ka Matsolo Rua da Resistência nhlaya 318 u nga kongoma a Baraka Futuro Melhor ka Mateo Jordão Simango a bairro ferroviário Mateo Jordão Simango na kone a kumeka Palmeira ni Litaninga. Unga kongoma a Baraka Vovó Cecília a bairro ka Nwamatijana. Baraka Kadakwal Konkwal, Jaca Bral, Francisco Sabão, Xixalini Chacanhaca. Papelaria Carlos Chambal a Beluluan. Baraka Armando Shop, bairro Matendeni, quarteirão 68. Andrade Nhabindi, a Cef, a bairro da Liberdade, quarteirão 14. Nileboan, bairro 2, a Baraka Jaca Nwamunhingi. Logo na vela kuvenu uti xavela xipapelana xa ku dzungula maxaka ni vanghana u va u hlengela ka nongoloko ni tidzungulela vanga wa kwale Misori Provincial de Maputo u nga xi kuma ka mimbangu leyi milongoloxiki ha 10 meticash hi na 15:06 va rhandziwa vayingiseti ni nghenile ka ora bya vugamu bya xiyengeni xa mintirho hi sunguleke 13 na hi ta ka xigemeta loko hi ta kusuhi swinene na 16 hi ya mahlweni hi pangalatana na wena ku nhlekani luwa namuntlha wa wavumune siku ra 27 ka Agosto 2026 lana maisela lomu xifundzankulu Maputo matlhasaka ku 24 graus centígrados i vunanga hi byi bekisiki ku va hi byone hi pangalatana ku ora lebyi

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampu a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Instituto de Linguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena swoswi swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Sweswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Bola no belo avô clash matzo lo akalta ke shkarka campo akalta belo akusungula akalta belo ombere afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyime sentango
2: ni mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ka belo ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela belo wa mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbwa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
2: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xinwana xa msima swinene unga mpusela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
2: wavo swikomba ku veni wasati lweyi hayendli leswi hinga swivula akare ya nwisa nwana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta punisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
4: Radio Msambiki emisor provincial wa Maputo a haxa mintirho yakwe hi lirimi la Xichangana.

0: jepelele madzungula ya xifundza nkulu Maputo ku hlaya Domingo Zimakalani. Anhlawa wa xifundza nkulu Maputo lowu taka kombisa xifundza nkulu lexi ka majogo xiportivo xixikolaris ku nga likhali wu ta tlhasa xifundza nkulu I Nyambani lwa pangalataka nhlawa lowu hi na kulozi Rigoberto Xisano lwi a hleka leswaku aliendzo lebyi sunguleke mikama masetoras adoropeni bya le ka Matsolo hi lebyi fambaka hi tindlela tinene.
1: Aliendzo ri famba kahle hakuna xa ku nonova hi nga xi vona endleleni ka nkarhi lowu na mamana Carmena Kanda Directora Provincial va Educação Xifundzankulu Maputo a nga ta yi byela hi mafambelo ni marito ya Xifundzankulu Maputo Inyambani. Directora xa ku sungula mani ni marito nga na vona para a xitshungu hinkwaxo xa Xifundzankulu Maputo.
2: Eka ni mambo na milosa hinkwenu vayingiseti va Radio Mozambique na hi hlaya swa ku mazito ya ku sungula lawa hi ma bekaka ka xifundza nkulu ka vahanyi va Maputo Provincia I ku khensa loko va swi kotile ku hi dumba va hi nyika vana va vona ku va ya kombisa a provincia bya Maputo.
1: Ni mambo hi ta swivona ku hala we marito ya murhangeri wa xifundzankulu wa Directora Provincial de Educação Xifundzankulu Maputo. Na xa leswaku hinkwaswo swi lungule ku va xifundzankulu Maputo xibela xiganya xibuya ni xihiwa a provincia de Maputo kusukela ka chaichai na ikongoma Inyambani Rigoberto Xisano na lele
0: karimambo Rigoberto Xisano ku nga likhali vahanyi kasike vana va xifundzankulu Maputo lava kombisaka a xifundzankulu lexi ka majogo xisportivo xixikolaris Inyambani 2026 yi lava taka tlhasa a xifundzankulu Inyambani a mintirho ya majogo xisportivo xixikolaris mi ta sungula hi Mugqivela lani ku nyimeliwaka ku va ntirho wa ku pfula wu fambisiwa hi muzangeli wa tiko Daniel Chapum. Nhlawa wa tinhenha ta huvo ya ku boha milawu hi xiyimo xa tikonkulu Europa hi lowu namuntlha wu endzeleke a xifundza xa le ka Manyisa xifundzankulu Maputo ndzeni ka nkongometo I ku va ku voniwa mintirho leyi milandziwaka ndzeni ka nseketelo wa FIDA madzungulo hinkwawo na Veronica Sidomo.
3: Nkongometo wukulu wa liendzo leli I ku ta vona hi kusuhi mafambela ya mintirho kun'we ni ku va ku tiviwa swikarhato leswi a tiko leli li hlanganaka na swona a ku va ku ta laviwa tindlela la ku va li yisiwa mahlweni hi ku seketeliwa. Ndzeni ka makungu lawa ku landziwa mintirho ya ta vurimi ya ta vufuwi nakona ku vekiwi xitirho xa vuyavele bya mati lexi nga ta pfunaka xitshungu a ku va xi kuma mati hi kusuhi ni ku va ku nyikeriwa swifuwo ka nkama lowu ku vuliwaka leswaku ka masiku ma taka ku ta tshika ku voneka xihomiso lana xifundzankulu Maputo. I mintirho yi landziwaka hi ntirhisano ni ndzawulo hanyalaka ta vurimi ni vutshevi lomu tikweni lana ku kombisiwaka mintirho ya ku hambanahambana I nga ntirho u kombaka a xiyenge xa vumbirhi xa makungu lawa va nga ta landziwaka kusukela lembe la 2024 ku ya fika lembe la 2027.
0: A ri ka tlha xifundzeni xa Marakweni mintirho ya ku va ku lulamiseliwa a FASI 2026 hi leyi miyaka mahlweni Radio Mozambique na yena a karhi a ti lulamisela ku va a ta xavisa mintirho yakwe kule a ri ka tlha FASI. A muzangeli wa xiyenge xa ta cuma Radio Mozambique Alberto Simango a le hinkwaswo swi karhi swi endliwa ku va Radio Mozambique a ta landzovota hi tindlela tinene a ku kombisa a mintirho yakwe ya FASI.
4: Hina Radio Mozambique hilaha kasiku na hina hi kumeka ni ti-compound tin'wanyani leti ta ku laha kasiku ta mamabindzu. Hina Radio Mozambique hi na swi leswaku hi ta xavisa laha hi ni xipasi di antena para ku xavisa kasiku andzisa mabindzu ya ti-compound tonhle leti kumeka ku laha. Xungetani hi leswi kambe mahili mapakot publicitario manga ni mitsengo ya ku hambanahambana. Kasi ku vhunetela tikomponi swa ku ti ta Radio Mozambique ti ta paluxa a mintirho ya tona a leswi va xavisaka ni swonhle leswi va taka na swi laha endhawu hina Radio Mozambique kona la kasi ku seketela tikomponi tohle hambi a swiyenge swa mfumo naswona a swi seketela kasi ku swi tiviwa hi xitshungu lexi taka ta laha afasini
5: nakona u ta va ni mukhandli wa ku va ku ni midokadokisano ku ni ku funguwa ka swipfumelelano xikarhi ka Radio Mozambique ni tikomponi tin'wana
4: hiswana hina Rad Msambiki hi kona la hitave hi lavetela ku lavula ni vanwanani va mabindzu kasi ku hi saina a swipfumelelwano swa ku hi tirhisana hi zwona ka masiku lama ta.
0: Muzangelo xiyenge xa vuxavisi bya mintirho ya Radio Mozambique Alberto Simango loko a kanela eku tilulamisela ka kompani leyi ku va yi kumeka ka Fasin 2026 lawa ave madzungula hi misoro provincial de Maputo mambeni ka mahora malandzaka.

0: província.
1: Zasa zora jisai minuto jin como se nene domingo jima kala no kuva skotlo kuva ikombi sama unga majamba shonzan kolma podo. Inkari wa zasa zora jisai lego ramba kuva iti sela mwana mawungu kola imisoro província aldi maputo. Mwinseti la wama sungula la ya shengeshi mwana shamintiro shengeshi nga rafamba kwa fika kususu nene na zanovi ya reji 30 minutos la mafambela ya shengeshi angalawa itaba kumavuna angala tuwa kumpana mbana na kongo makususu nene za seta oreshi karinga takuma kama unge majambu nzaku itakumata mafambela manene shutaratui ni za seta oreshi 5 minutos za seta oreshi 10 minutos itaba ikuma a ijunzeni Tlautelo marungula tava nkarwa zoito oresh, zoito ikinzi vuna angajwa msambiki na ikongo makususu nene na zanovi oresh. Hii zanovi oresh ikinzi minuto uji kuma jana la komersial, la angata kuma ka letel naka ni ma lulamsa la ya mintiru ya fasin doj mirifinzish. Hii zanovi oresh 30 minuto uji tava kuma jurnal da noin tintirisano na antena nasional. Ukari pangalata na David ika siguro na munta wa mune siku ra 27 ka mwiti ya mawuri anga agosto wa 2026. Lea na vela kakuba ilongo la kana wena itinda tinene kumwana kumwana longa kona. Nita ya kui nilu kangalikuwa nilongo la kana wena mabela lawa ilawa ikangula kawona kankarlo ya manzo tzilu atipataka na naimamu.

mabela ya mani tsotsi batpatseke mani tsotsa dipatsena naima a ko nete ya kwini ko sama shaka wena mani hlongolile munga tolovele kuva mungenelela timhaka ta vatekane loko munwana karotala swihumelela loko munwana lovile se tinyimpi ti sukela kolano a swa mfanele kambe loko va hanya va titirhela swi va fanele hinkwavo hi moya wa ku biha wolowoasi mhaka yi sukela kona ka ku va hlawulahlawula ekolweni nga ni milavi.

0: 17 ore xi 11 minutu xi nkarhi wa ku va hi kuma ta mafambelo manene eswitarateni na Albert Kulanga. Ndzhaku hi ta kuma nongoloko wa vatsongwana hi dyondzeni.
1: Tiva ta mafambelo switarateni.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
3: Hoyo hoyo ka nongonoko wa mafambelo manene eswitarateni. Ku fambisiwaku hi mina Albert Kulanga. Ka nongonoko wu hundzeke hi bulile na Jose Novele lweyi a nga vulavula mayelano ni minawu ni lisima la ku xixima mafambelo manene eswitarateni. Ku fambeni ka mabulo ya hina, murhambiwa wa hina Jose Novele a vulavulile hi mpimo wa livilo mufambisi wa movha a fanelaka ku famba hi wona lomu switarateni swa tiko. Nakona a hi tlhamuselile hi maendlela ya swikhatiso mayelano ni ku phoxa a nawu lowu.
4: Mivulavuleli lana hi ku tlurisa a mpimo livilo lama va nga veka 40 a fanele ku famba hi 40 lana a fambaka hi 60 a fanele ku famba hi 60 hi swihlaya swa ku munhu a tlurisi livilo loko swi kwihi.
5: A munhu a tlurisi a velocidad loko hi li nkarhi hi kontrolara hi muchini pulani hi kota ku hi mi persebera swaku lweyi a nga xiximanga nawu se lweyi a ku gadla a movha un'wanyana na ku nga na muchini se hi swi dyula swa ku i velocidad excessive puloki yene a nkarhini lowu no a famba a nga swi kotanga ku nyimisa movha wake a phambeni ka un'wana a nkama lowu na wu rekonarizele swone para kota ku hanyima hikwalaho hi kombela swa ku a vakondutori va xixima a minawu hinkwayo ene ha tivakan'we swa ku lani xifundzankulu ka matsolo a tetiko hinkwabyo se hi vona swa ku ku ni mimodha yin'wanyana yi humelaka leyi ya ku fambelaka ya ku taketla vanhu hi chula mimota mimota na yona yi kota yi buyisela xirilo ya facilitana si maxa ku tala ka vona lavo va ku chayela va mota leyi a va na makarta a va na xikola xa ku fambelana ni mota leyi a va yi tivi minawu ya ku fambelana ni xitarato loko va le xitaratweni va hi vo tihosi ta xitarato va tsutsuma va hamba motrapasaje hi ku hambanahambana se hi kombela swaku a lomu va chef de prasa lavo va kumekaka mimbangu hinkwayo va kota ku va dyondzisana hi nga hlaya swaku hi vile a district matutwini vhiki leyilo khaluta hi dyondzisile lava famba hi mota mavhiki lawaya ma nga khaluta hi vile a segunda edisao dza capacitação a Bowane hina ntirho wesi wa ya endla a tinghozi ngeti ki heti maji siku zin'wana na zin'wana hi endla xa n'wanchumu mayelano pura hi kota ku hi tivonela ka tinghozi ta mimovha leti ti endleka ka lomu ka switarateni swa ka kwesa
4: loko va vekile 60 kilometers hi nawu a mufambisi wa movha a fambisa hi 63 kumbe 62 wa khatisiwa mufambisi lweyi
5: hi nawu ku ni tolerance leyi bekiweke ya 10% se hina loko hi kontrolara a matsambu lomu switarateni a muchini wu programariwe pura wu sungula ku wu gravara a velocidade ku sungula ka 67 kilometers per hour 66 hale ndzeni ka tolerance ya munhu lweyi maxi a swili swa ku a nge khatisiwi hi tolerance leyi nga bekiwa margin d'erreur pura na vona va kota ku va famba hi ndlela leyinene hikwalaho a swili loko hi ni timhaka to ta tolerancia hi kota ku tsutsumisa ngopfu movha puloko na wa ha sungula u ta ku ta nghena ka tolerance maja u tivona swa ku siwa ku khatisiwa se hikwalaho hi psizu va swi intendela va chele va movha swa ku a mavelocidade ma yenca ku a karta dzi khomiwa kusukela ka 80 yun kusukela ka 60 te 80 wu hakela.

hi tlheli buya mswaku ka ku vaha kunene hi ve yingela vunanga lebyi lowu i nongoloko a hi dondzweni swa nga hi lana hi hlayike ha kona namuntlha hi ta khanele hi lisima bya madela manene impela leswaku hine hi kuli na hi da mutsumbula hi kuli na hi da makhoko hi kuli na hi phoza mazumana hi kuli na hi da mimova hi xone swi nga hi kulisa phe hi xone swi nga hi nyika ntamu kambe namuntlha ke i njhe hi xona leswi hi swi daka ku va hi ta hluvukisa a muzimbawezu a vutomi byezu hi ta swi kuma kola ku nongoloko a hi dondzweni.

kunongoloko lowu a hi naveli ku hlaya leswaku kudya swakudya swa lomu tindleleni swi vitaniwaka hi ma-fast food swa ku frijeliwa kumbe swa ku oxiwa a hi swinene hayi khona a hi naveli ku hlaya leswo a lexikulu wena u fanekelaka ku xi beka i ku u tiva ku hambanisa u tiva leswaku a hi nkama ni nkama u fanelaka ku dya swakudya leswi u nga tsutsumi ku dyandza a swakudya swa ku hi xona swi hi vangaka mavabyi swakudya leswi swa ku tatiwa mafuza swakudya leswi swa ku tatiwa munyu kumbe swa ku tatiwa a matempero hi nga tsutsumi hi dyandza a swakudya leswi a leswa swinene hikuva hi dya swakudya leswi ngopfungopfu swi endliwaka hi minchumu ya natural a ku dya makhofu swi tsakisa njhani mungana a ku dya mathapa na ku ni nyana karengezi swi tsakisa njhani mungana swa nandzika phe i swakudya leswi hi nelani tiko bya Msambiki hi daka swone masiku ntshaka hi za ya tlhasa namuntlha phe ku nga va voni vatsweleveri vaxonga vaphatima ni ntamu i hi kola ka swakudya leswi phe se hi xone na hine hi fanelaka ku va hi swita nakona loko u kumanyana nkama ku kumanyana ximalana u nga kota u xava mahamburge u xava mapizza nakona a hi nkama ni nkama ku va hi ta swi dya leswi hikusa swi nga hi vangela mavabyi loko hi swi dya nkama ni nkama.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas em Moçambique, Alberto Paulo na Afonso Mabuli repelile. Ivona vai pelisaka, qual vai começar a tratar de Lomarungula na Monta.
2: Nhlautelo wa madzungula nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo
3: ripelile hoyohoyo ka nhlautelo wa marungula wa namuntlha a tindota ta huvu yikulu ya tikonkulu Europa ti tiyisa leswaku tikonkulu Europa ta ya mahlweni ku seketela makungu ya nhluvuko a tikweni ra Mozambique. Ntlawa wa xifundzankulu Maputo ya ku ya kombisa xifundzankulu lexi ka Festival National Jogos Esportivos Escolares wu fika majambu walawo a xifundzankulu Inyambani ku va wu hlengela ka nkhuvu lowu sungulaka emugqivela. Wo sungula nongoloko nhlautelo wa marungula wa namuntlha hi le ka siku ra 27 ka Agosto ka 2026. Mina Alberto Paulo kun'we na Afonso Magule Oyo kan hlautelo wa marungula hi sungula la marungula ka leswaku tikonkulu Europa ti yisa ku va ta ya mahlweni ku seketela makungu ya nhluvuko a tikweni ra Mozambique. Tindota ta huvu yikulu ya tikonkulu Europa namuntlha ti pfuxele a makungu lawa ma nga na nseketelo ka xiyenge xa vurimi a xifundzeni xa Kamanyisa. Leswi swi kumeke ndzeni ka riendzo ri endliwaka hi tindota leti a tikweni ra hina ya Kamanyisa ya kuma mutirhisani kulori Veronica Sidumu.
4: Ntlawa wa tindota ta huvu ya ku boha minawu hi xiyimo xa tikonkulu Europa wa wumuni lweyi i pfuxele a komunidade la ka xikhumbulani xiposto administrativo ya ka Malwana xifundza xa Kamanyisa ku ta vona mafambela ya mintirho leyi landziwaka ka komunidade leyi ndzeni ka nseketelo u humaka ka makungu ma chiwaka Procava. Nkongometo ukulu wa liendzo leli i ku ta vona hi kusuhi mafambela ya mintirho kun'we ni ku va ku tiviwa swikarhatu leswi a tiko leli li hlanganaka na swona a ku va ku ta laviwa tindlela la ku va liyisiwa mahlweni hi ku seketeliwa. Ndzeni ka makungu lawa ku landziwa mintirho ya ta vurimi ya ta vufuwi nakona ku vekiwi xitirho xa vuyaveli bya mati lexi nga ta pfunaka xitshungu a ku va xi kuma mati hi kusuhi ni ku va ku nyikeriwa swifuwo ka nkama lowu ku vuliwaka leswaku ka masiku ma taka ku ta tshika ku voneka xihomiso lana xifundzankulu Maputo. I mintirho yi landziwaka hi ntirhisano ni ndzawulo ya hanyalaka ta vurimi ni vutshevi lomu tikweni lana ku kombisiwaka mintirho ya ku hambanahambana i nga ntirho u kombaka a xiyenge xa vumbirhi xa makungu lawa va nga ta landziwaka kusukela lembe la 2024 ku ya fika lembe la 2027. Kasi ka nkarhi wa sweswi hi ni tatana mun'we nga mun'we ka lava a pfunekaka hi makungu lawa nga ta hi byela mayelana ni mintirho leyi landziwaka ni xipfuno lexi va xi kumaka hikwalaho ka ku simekiwa ka makungu lawa. Vulavulaka mitirho ya Radio Mozambique ya ku losa hi kombela vito ku sungula.
5: Axeni mina Alfredo Elege Matsini.
4: Hi tatana u nga hi byela yini mayelana ni projeto leli ni ku pfuneka ka n'wina hikwalaho ka lona?
5: A projeto leli la hi pfuna. Hali tsakela ha khensa hi ntirho lowu va nga ta hi vekela wo landlana hi endla a swisin'wana swa hina hi nga swi kantirinwani hi byala masalada, hi byala makhufu, tinyala, xinyalani, switsama hi leswi endlaka swona.
4: Hi vona leswaku mi vekeliwi ni xitirho xa vuyaveli bya mati, a mati ya mali njhani ka maliwani swo swi manjhani?
5: Ya mati lomu ku fikeni ka miya lomu ya ti vuya ya switereka mati amaka hlupha famba 1 kilometer kwalke koza le para hi kuma mati majhe ku fikani ka lexi swi hi hluvukisile be hi kuma mati ya ku nwa hi tlhe hi hlantswa tlha ku nwa tihomu timbuti ya leswi hi khensaka swona hi pfunekile ene ha lava ku pfuneka ku leswi va nga hi vuyisela swo swi va hi bekele nchumu xin'wanyana nga switufa majhe a mati ngi ma ta tshuka ma hiba hi mhaka munhu hi mhaka mabatariya mabatariya xa ma kazalile mana ku sukwini swi ta tiza leswi ku nga pfala leswi pudiyo ndzilo kona ku endlekana.
4: Se ntwini swa mi swi navela ku va swi yantswisiwa ku va mi ta yisa mahlweni mi titwela kahle hi ku va mi kumeka ka makungu lawa.
5: Lexi nga xi kombela hi kombela ku yingi fakeriwa mabatariya ni ku pfuliwa a mintirho lomu va ta kota ku tirha. Kombela magezi para xi ta kota ku a ku kota ku swi tirha kahle xitirho lexi para ku nga na vhariwi hi kombela xitarato ni xipiritana leswi hi kombela swona vunimeni mintirho va hi majove hi ya hlupheka lomu a yona mintirho. u tshama
4: hi swona khani mambu hi marito ya mun'we ka vatatana lava a lumbaka a makungu lawa ma seketeriwaka hi procava mayelanaka ni ku va xitshungu xi ti landzela mintirho ya vurimi ni ku va xi pfuneka hi mati ya ku phuza ku va xi kota ku tipfuna exikarhi ka mindyangu hi ku vula leswaku hi xiyimo xa muganga lowu ku ni 100 wa mindyangu na 51 leyi pfunekaka hi makungu lawa ka vona vavasati vavanuna lavantshwa hambi ni lava nga ni wulema va patsiwa ka mintirho leyi ku va na vona va kota ku va va kuma a ku pfuneka i makungu lawa ma landziwaka hi xiyenge xa vumbirhi lava va nga ta tekaka munhu wa malembe na xitshungu xi kuma ku pfuneka hi matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko tanihi laha hi hlayaka kona leswaku i ntirho wu landziwaka hi ntirhisano ni ndzawulo hanyelaka ta vurimi ni vutshevi ni tindhawu hi hanyaka ka tona hi leti nga swi hlayaka kusukela lana a post administrative ya ka Malwana a xifundzeni xa Kamanyisa ku vulavuleke mina Veronica Sidumu.
3: Hi bongile Veronica Sidumu ya mahlweni mintirho ya ku lulamisiwa ka Fire International de Maputo Fasinyi i nkhuvu lowu nga ta patsaka ku tlula magidi manharhu ya tinkomponi ni 20 ya matiko na 51. Ntirho ta endliwa a ri kahle xifundzeni xa Marakwene na wu sungulaka hi musumbuluku lweyi a taka a xifundzeni xa Marakwene ku na tikomponi to hambanahambana leti se ti nga karhi ti lulamisa a matshamelo leswaku ti kombisa a ndhawini leyi yin'we ka tinkomponi leti Radio Mozambique a tiyisaka leswaku a ta va kona ku va kombisa a xiyenge xa machapo futhi nakona a kombisa palusha mintirho leyi nga ta endliwaka Fasinyi Alberto Simango ya administrador comercial langa murangeli wa xiyenge xa ta mintengo ka urangeli byikulu wa Radio Mozambique a vulavula hi leswi kongomiwaka hi nkomponi leyi
6: hina Radio Mozambique hi laha kasiku na hina hi kumeka ni tikomponi tin'wanyani leti ta ku laha kasiku ta mamabindzu hina Radio Mozambique hi na swi leswaku hi ta xavisa laha e ni espaço de antena para que chavisa casco andesa mabenzo ya tikompontong leti kumeka kula xungetani hile rikambi mahile mapakot publicitário mangani mitsengwe ku hambana hambana casco vunetela tikompono zwaku tita Radio Mozambique tita palusha amitirio ya tona alizova chavisa ku ni zwonkhle zwata kuna swila nda hina Radio Mozambique kona la casco seketera tikompontong khambu a swiyenge swa mfumo naswona a swi seketela ka swi tiviwa hi xitshungu lexi taka ta laha a Fasinyi
3: loko ta u ta va ni mukhandlu wa ku va ku ni midokadokisano ku ni ku funguwa ka swipfumelelano xikarhi ka Radio Mozambique ni tikomponi tin'wana
6: hi swona hi na Radio Mozambique hi kona laha hi ta ve hi lavetela ku vulavula ni van'wani va mabindzu kasi ku hi sayina a swipfumelelwano swa ku hi tirhisana hi rona ka masiku lama taka.
3: Alberto Simango, administrador comercial wa Radio Mozambique. Loko a vulavula kumeka ka Radio Mozambique aka Fire International de Maputo Fasinyi. Fasinyi a sungula siku ra 31 ka Wetioli anga musumbuluku a yaga masiku ra 6 ka Wetianzati. Atavani Vicky hi suka ka ta Fasinyi ta kongoma ku vulavuleni letelanaka ni mabulu makongoma ka 21 hi ku hetiseka lo matikwena hi Vita Domingo Jimakalana.
7: Mufundisi Marcus Makamu wa kereke dza Presbyteriana di Mozambique a hamba nkatsakanyo hunene wa mafambela xiyenge xa vubidzi xa mabulu ya vumbanu anga dialogo national inclusivo a xiyenge xa vubidzi xa mabulu ya vumbanu anga dialogo national inclusivo ile xiafa xikongoma akuva ankla walo zhangela ka mabulu lawa xifundzwa nkulu Maputo nambi ni ka mimbangu mimbeni ya tiko hukombisa amukhwepa loko hone kukumeka ka mavonela ya vana va tiko lawa makombisiweke ka xiyenge sha ku sungula Marcus Makamu ali angela le zwangiliweki akuva ku kombisiwa a mukhwepa lowo hile hi yi bikiki amatshamela ku va vana vatiku ali lava vaka mahlweni ku va vabeka a mavonela yavo ni ku va ku basisiwa ngopfu a mukhwepa lowo ka nkongometa ku va ku bekisiwa manyala manene ya vana vatiku ntshaku ka timfilimfili ti vonekiki hlahlawula mani wa 2024
8: a vulavulisana lowu nga kona etikweni inga kubula ehla ka timhaka ta tiko na ku ngena xitshungu hinkwaxo xa tintanga hinkwato vanhu hinkwavo kambe ndlela leyi nga kumiwa ya risima swinene ku va yi hlanganisa mapimo ya vanhu va tiko havi nkarhi wa ku saseka lowu hi susumeteleke leswaku hi kota ku va hi hlolahlola ta mahanyelo ya hina mahanyelo ya tiko ni ku va hi kuma ku vonisiwa ehla ka leswi lavekaka ku va tiko ri famba hi ndlela yinene a ku rhuleni a ku tengeni vanhu va kotile ku pfula swifuwa swa vona va nyika mianakanyo ya vona va kombisa leswi va swi vonaka nakona vanyika tindlela ta mahumela amabulu lawa ma endle leswaku hi va ni ku langutela lokuntshwa eka xiyimo lexintshwa xa tiko ra hina swin'wana ka mahanyela mantshwa lawa hinkwerhu hi ma hluvaka hi ma xuvaka hi ma lavaka nakona mabulu lawa ma endle leswaku mitlhangano hinkwayo ya vamabindzu ya varimi ya vatirhi ya vadyondzi ma kumana ku hlanganisa mapimo ya vona ku komba leswaku hi ya kwihi hi lava ku ya fika kwihi hi fambisa ku yini a vi ntirho wa nkoka swinene hambi lava mitlhangano ya mapartido va swi kote ku veka mavonelo ya vona hambi xitshungu xi swi kote ku veka mavonelo hi kumeka na hi vulavula ririmi rin'we hakuva hi kuma leswi lulameke leswi nga lulamela hinkwerhu va ya kitiko ni ku va hi kuma tindlela ta mahanyela mantlha hi hanya hi vun'we ni rirhandzu ni ku va hi xiximana ni ku va hi kuma ndlela ya ku va yi hi fikisa lomu hinkwerhu hi lavaka ku ya kona mihandzu ya kona yi sungula ku voneka a vona swa ku a ta hlawula mani ti ve mahlweni swinene

0: mutume kwa hambana hambana ya matelo mkwa wa yatiku ya yatiku mkwa wa yatiku wa kwa hambana hambana la wakula wa tongo wa shinuna wa shisati ambiwa kalaja wabeka usunga tirabona kama buli ya mkoka ya kutakisa shinena la wame akama kwenye siku nguwane nguwane kati ndawo mkwa tuliti kumaka katona na mbilo mabazara na mbilo mintiruenu tani wanu watu kanteka shuku lesu shida wala katikula hina shuwana kwa shindu wa mkweru mintamu ya hina mkwa yafana kushangana angabe kwa nguwati tzabula haka kumbi ati pambusha kaa nchangano lu hizi mkweru fana kwa inyika shufuwa le shaku hikuma lesu shufane laka kutani kuni mihanzo ya kusaseka lehi shangana kana ya mtu lehi inyika ka akulangu tera ni mkokeru wale shaku umayaka kona ikusui loko itira mkweru itafika na ye rulile mkumu shinena
1: Imazitu ya mufundisi Marcus Makamu luko amba nkatra kanyu wa mafambela shenge shavu bidrisha mabulu ya vumbanu anga dialgu national inclusive.
2: Ibongile domingo jmakala na yakata mintlangu ya kuti samiri majambula oseleção rashifunza nkulu maputu maseleção ya mintlangu yo hamba nambana ya kuti samiri shimshavatsongwana basvikwalwe mafika shifunza nkulu nyambane la ne delegação rashifunza nkulu maputu ri ahlengela kama inkhuvu ikuli ya ya mintlangu ya kuti samiri shimshavatsongwana basvikwalwe kanthlolo kukumeka mutsalo mahungu wa Radio Msambiki Rigobert Chisano.
3: Iko mova ingiseti wa Radio Msambiki na kuneni ni angulani ya neno ashifunza shaa delegasha chai na iko kumali enzo rakuya ashifunza shaa nyambani ya delegasha ashifunza kumaputu rika lienzo liri alienzo lafamba kashe hakuna shakunonova inga shivona angeleni kankaruna na mamana Carmena Kanda diretora provincial wa edukasa ashifunza kumaputu angata idwera ima famberu ni maritu ya ashifunza kumaputu inyambani retora go shakusungula mani mari tu ngana bona para achitsungu kwa shashifunza kumaputu
4: ikana mambo na milosa ngwenu vaingi seti vara di Mtsambiki na hlaswa ku mazitu ya kusunguna lawa hi mabeka ka ka shifunza nkulu ka vahanyi va maputu provincia iku khensa loko va swikotile ku hi dumba va hi nika vana va voni ku va ya kombisa a provincia dza maputu iku inkama unyingi hi nga tshama na voni hi tshamile ka xitajio xa sensivelmente 25 dias na hi tshama ni vana lava hi hanya mahanyela man'we ni va teacher yi nga va trainador ni va hinkwavo endau i nkama wunyingi lowu loko a za ku niketa papaye a n'wana yake ya ku dumbile hi zanga hi ku khensa ngopfungopfu na hi tlhela hi hlaya leswaku aliyenzo dzezu dzi sungune hi ku zula hi sukile a provinci ya dimaputu hi tlhasa nkama wa ma-14 lani a provinci ya dza le ka gaza i na hi tlhasile ka gaza hi ta patsana ni lava va buyaka hi sida ya dimaputu provinci ya digaza hi ta kota ku chololoka na hi le vamakwavo hinkwavo hi yelaka a ntlangu lowu wu hi nyimelaka a provinci ya dinyembana
3: ya nyambani kintu lugari manika kintu lugari nampula so iteka yini leswi swi navelaka kumeka ka mbangu kumeka hi navela kumeka ka mbangu
4: a hi ku navela hi navela ku kumeka ka primary lugari i ya ntizo lowu a hi wu tiza a hi tivona na swa ku hi ti hitile maji hi le ha famba a majogu mani swa swona hinkwezo loko hi tibekisela hi tibekisela mbangu leyi ya ku voneka yi nga mizazo kambe a ntiyiso wu ta voneka ko hala majina hi dumbisa provinci ya dimaputu ki un dos lugares do podio hi ta buya na wona
3: inyambani a hlawule xifundza nkulu maputu para bela leswa kama modalidad xikolitive xi nga hlaya football basketball ni volleyball sabado hi wa ta we ntlangu wa ku sungula inyambani na maputu provincia swi kombekisa
4: hine a hi voni swa ku chavisa hinkwaswo loko hi swi lavita hi swi lavita na yi le a disport na yi le familiaridad amizade i ni ku hanyisana ka vana a hi voni leswiya swi hambiwi ka ku pfuleka fo ivi sorteyo a ku swi hlawuliwa na swi nga na a ku yenca hi ku chadisa mani na mani kambe hi swi pfumelile hi ya ka swoni na hi nga ganagani nchumu pura hini futhi yo mahora ku pfula ni ya fitriya hi ta swi vona ku hala
3: kani mambo hi ta swi vona ku hala awe marito ya

0: que nós fomos a Nkrumah, o diretor provincial da educação, nós fomos a Nkrumah Puto, nós achamos que enquanto nós fomos a Nkrumah Puto, Shibuya Nishiiwa.
1: Ibongile maye hungula wa efika makumu kansha hotelo wa marungula wa namuncha baka ina mivena Alberto Paulo kungwe na Afonso Magole rapelele.
2: Meyingele nongono kansha hotelo wa marungula wa emisor provincial Maputo.
3: Inkongmus nene Afonso Magole na Alberto Paulo kwa moskotle kwa wamulula msela. Mutlangwe kombisa nhlautelo marungula makumile mawunga xifundza nkulu maputsu batsongwana vana ba leswaku inkwaso swifamba hi tindlela ka mitlangu kutisa miri leyi va kumekaka ka yona a xifundza nkulu nyambane ina doctor exezoti minutos inkarokwa itela hi kuma vunanga bya kwamba nambana nanga lesungula ka i ku ramba Jose Mkavele Nzaku itabaja wazimbu unangamu.

Jonza ni vananga mabele ya Jose mkabeleka vananga balada para minhas filhas. 18 horas e 24 minutos. Kauli samane leswi nga yala ku jona.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas em Caroma, Timaci, com 27 litros de neném.
2: Matimu e Asiku.
3: 27 de Maure, 1928, kufungua xipfumelelano xa ku yalisa ku tirhisiwa ka swibamu a ku va ku yanguliwa timhaka ta matiko. Ku heleni ka yimpi ya ku sungula leyikulu ka matiko ya misava, matiko ma humeleleke yimpini ma sungula ku tikombisa hikwalaho ka nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava. Ku heleni ka yimpi ya ku sungula, ku yaviwa matiko ya vukolonyi a ku va ma ya fambisiwa hi matiko man'wana na ku humelelisiwa mhaka ya ku rhula ndzeni ka matiko. Maendlelo lawo a nga li ntiyiso hikuva nkongometo wa matiko lawa ma humeleleke yimpini a ali ku xanisa matiko man'wana. Ntiyiso yi sungule ku vonaka hikwalaho ka ku nghena ka hubyana ya ntwanano wa matiko leyi nga navela ku tiva mhaka ya kona. Lava va humeleleke yimpini ya ku sungula leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava a va tikombisa swanga vavulavuleli va matiko lawa va nga ha navela a ku veka vukona bya vona na va veka a swisirhelelo ka matiko a ku va ma nga koti a ku tivhikela. Mukhwepa lowu nga ha kombisa khumela timhaka ni mune ti kombisiweke hi murhangeri wa Amerika n'walungu Thomas Wilson. A ti ni nkongometo wa ku chavisela matiko lawa ma nga ha fanele ku khonzisiwa hi vukolonyi. Ka vukanganyisi lebyo a ku humelelisiwa tindlela ta ku vuyisa kurhula ni nhluvuko ka matiko lawa ma nga ha le hansi hi nhluvuko. Hi 1927, holobye wa timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano a tikweni la France, Aristide Briand, a kombisa makungu ka sekretari wa Amerika n'walungu Frank Kellogg a ku va va nga dumelani lana France na Amerika n'walungu a va fanele ku huma yimpini a ku va va yangula timhaka ti nga xanisaka matiko hamambirhi. Hi ku yangula ku navela loko sekretari Kellogg a vone leswi swaku swi ni lisima a ku va ku patsiwa matiko man'wana. Ndzeni ka ku dyondza tindlela ta ku patsa matiko man'wana hi August wa 1928 a Paris ku endliwa nhlengeletana lana ku kumekeke matiko ya Belgica, Czechoslovakia, France, Alemanha, Italia, Japan, Polonia, Estados Unidos de America na Gran-Bretanha. Nhlengeletano leyo yi game hi ku fungiwa ka xipfumelelano xa Brand Kellogg hi 27 ka Mhawuri a nga August wa 1928 lexi nga ha kombisa hi nawu ku yalisiwa ka ku tirhisiwa ka swibamu a ku va ku yanguliwa timhaka to karhi. Ka xipfumelelano lexo matiko a ma pfumela leswi swaku ku nga ta tirhisiwa swibamu a ku va ku lulamisiwa timhaka to karhi ti nga tshukaka ti humelela ndzeni ka matiko lawo. Kambe Amerika n'walungu a vula leswaku timhaka leto a ti fanele ku endla hi ku tsaliwa ti ta landziwa ku fana ni doctrina la Monroe. Na ku endleka leswo matiko ma ti lulamisela a ku va ma xanisa man'wana leswi swi nga kombisa a ku nghena ka vukolonyi ka matiko man'wana. Tanihi ku vula ka vaseketeli va ta politika, tsalwa leli hi ntiyiso ya kona a li yin'we ka tindlela ta ku nghena ka vukolonyi ka matiko man'wana. Ku tsundzuxiwa leswi swaku handle ka ntlhanu wa matiko ni mune ma fungeke xipfumelelano a ku va ku seketeriwa ntlhanu wa makume ya matiko ni ntlhanu ni lin'we. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile ku funguwa ka xipfumelelano xa ku yalisa ku tirhisiwa ka swibamu a ku va ku yanguliwa timhaka ka matiko hi 27 ka Mhawuri wa 1928. Nongonoko lowu u tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa kasi Tomás Buruma ave mukhomiseli wa marito ni mimfumawulo.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vula vula ka matimu ya misava.

Gemeta shengele shivuna nga dra Sebastian Pelembe loka kukusi kani mambo isile nzaku mabele ya Shishal na Shenoguni.

0: Muito obrigado. Moisaseki. Logo está o malastra do Ila. Vai lá, moça, vamos lhe com o nome. A com o ala. Carmam, a maçoque se lava. Gaeta de oeti na eco coi, peguele lá na eco chumela male. Namanjen dile. Não muita já, a vana malini tem. Anele, pronto. Muito carmam.
1: Anhe, que loi pimisaca. O vou lavar leixo com essa cachorra.
2: Ai, ai.
3: Ano mambo, a gente já o calmo, já era com Moçambique. Ai, ai. Pela, que nem é a nida, e nem é muita, nunca por fulano. E na racuna, né, escucha, marapuene, a coxa e cataco, se não sei cair, né. E como aí na tradite, e na aí na nonguanga, se não em quase os engula aí, dá. Na mesma vana leva um gova feito em que vava panga de que vai em isso. A chitum gova chitiva chitandiva chitivanje, a vaca de manga chitivanga de dead em que vai cuponga do cuculo, a cuva vela, a mapito, a mata e a batirvada com Moçambique, dom camarado, suco e no majesté, e vai o de matifo e a monta. Mamma na daya na lito pito lako papai papai na mitwa maji hima tito anye se mbona manyamu tani mungu neka ni mambule mkulu nubongile
4: kani mambu ikesa atitwalu tashikuwe mbuti nga ikanganisa kasikuanya mungia akuwe itave kona ikolaka nongo noko wa programa aye anye Nikin station nene yekono wonile na papa ilo wa mu. Kambe ati chalo wa khale kama kokwane. Engwando na mate ula mina shikamenze nshamini. Kambe hopala ka kutira ka ntirho lowu anga ka wona. A fanele ku tiveka ka xitshamo xo xiya. Va nga karhi va xilandza a wa intete dozi lowu mutayaka. Ni swa ku a twa ve kona a nga se swi tivi. Nambi mamano wa yena anga se switiva swa ku ata mutala kambe se yena ka xitshamisa yena nyamuka a ti veka kola haya ni khesa tota xikwembu leswaku a hosela ku yisa mahlweni ni ntirho lowu xikwembu xi nga ku hlawula lawa a wu yo ti hlawulela yehovha ya nga ku tamerisa ntirho lowu kutani yena mahlweni wu tirha hi la na hosi ku rhumaka hi kona ni khene mahlweni ni khensa a n'wana wa mina a leswaku a hosi a yi muyingiseli a hosa yi mulavisi mutiva a nga twi makhonge ya kona dlanyi hi ku leswi hi nga tshama hi ku ta lava khale taka elahaya matiko la xondzolota i ni lava va nga ta swi twa he va ta swi vulavula swi talile kambe hinkwaswo leswo a lavisele yehovha hi ya nga mu nyika ni kangela tintwalo ta xikwembu hi swona ni khe ni khensa papa yi Antoni leswaku a hosi a yi ku hlayisa papa u ya mahlweni ni ntirho lowu hosi yi nga ku nyika wona a lexi ni kombelaka xone eka n'wina vatirhi va Radio Moçambique ni kombela leswaku lomu mi fambaka kona hi covidarani hina mi nga ta yi kumala nyamuka la hi kombela mi hi covidara hi mi landza
2: Ay, ay,
5: ay.

hi nkarhi lowu wa vusiku hi nkarhi lowu hambaneke ni masiku man'wana vintore xi tlhandlekela 36 xilongolokani wa hina muyingiseri lweyi hi nkarhi wolo wa vusiku hi longolokaka na kumeka ku humuleni hi nkarhi wolo wa vusiku hi longolokaka na le ku landzeni ka mintirho hi nkarhi wolo wa vusiku hi longolokaka na ale karhi a kumeka endyangwini i radio mosambique emisor provincial ya ka maputsu vintora xi 37 hi ku xuvela vusiku byinene hi ku xuvela ntsako wo hetelela la ku choda ka mpfhukanyana wutsongo ku va ku pfuliwa a mintirho ya Fair International Maputo Fassin yelano ni lembe la nan'waka 2026.

Mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Musamiki akumeka ka ndhawu ya vumbirhi ka xiyenge xa Robótica Industrial ka Campeonato de Habilidades Profissionais mitirho milandziwaka a Parque Tecnológico ya ku lumba tiko la Rússia. Tanihi tsalwa leyi amukeriweke ka mintirho ya hina, tiko la Mozambique li karhi li kombisiwa ka nqhuphisano lowu hi mudyondzi Carlson Fumo wa Instituto Industrial de Maputo ka vupangalati bya mudyondzisi wakwe Patrice Yustere. Mahungu ma vula leswaku nhlengelo wa tiko la Mozambique ka nqhuphisano lowu wu yelana ni ntirhisano wu nga kona xikarhi ka matiko hamambirhi Rusiya na Mozambique, na a li nkarhi wa lisima lekulu ku va Mozambique a kombisa vutlhari ni entelelo wa tindyondzo ta insino technic professional ti landziwaka hi xiyimo xa tiko la Mozambique. Ku kumeka ka ndhawu ya vumbirhi swo humelela hikwalaho ka ku tinyiketela ka lavantshwa ku landzeni ka tindyondzo ta insino technic professional hi xiyimo xa tiko la hina. Ku tlula 400 wa tinhlari ti hanyelaka mintirho ya ta vurimi ya xifundzankulu tete ti karhi ti hlengela ka mintirho ya ku paluxa kun'we ni ku seketela varimi mayelano ni dyandza li nga tshukaka li vangiwa hi xihala El Niño. Tanihi murhangeri wa mintirho ya ta vurimi ya xifundzankulu tete, mayelano ni xihala xi nga tshukaka xi vangiwa hi ku pfumaleka ka mpfula hikola ka El Niño, ku ni laveko wa ku va varimi va li karhi va tirhisa a timbewu leti hi ku na byala ti nyikaka a ntshovelo hi nkarhinyana wutsongo kun'we ni ku landziwa ka mintirho ya ta vurimi ka tindhawu leti ti kumekaka kusuhani ni majombe. Fernando Isa a tlhamuxela leswaku tinhlari ti hanyelaka mintirho ya ta vurimi se ti kumeka ka miganga ya ku hambanahambana ni nkongometo wa ku dyondzisana ni xitshungu mayelano ni xiwomiso lexi nga tshukaka xi vangiwa hi xihala El Niño, ni nkongometo wa ku kota ku va hi nkarhinyana wutsongo a varimi va kuma a ntshovelo wunene ni mihandzu minene hikwalaho ka mintirho leyi va nga karhi va yi landza. Nhlangano wu nga ni nkongometo wa ku hluvula miganga wu vonisa leswaku varhangeri va miganga va ni lisima likulu ku heliseni ka michado ya handle ka nkama ni swilo swin'wana swo hambanahambana swi yelanaka ni vubihi byikulu byi endleriwaka atintombi. I mavonelo ma kombisiweke hi Clara Ferran wa nhlangano wa FDC a xifundzankulu Nampula loko a vulavula wa vumunhu lweyi ku khanguliweni ka nhlengeletano ya varhangeri va miganga yi nga ni nkongometo wa ku helisa michado ya handle ka nkama a xifundzankulu Nampula. Loko a vulavula, Clara Ferran wa tlhamuxela leswaku varhangeri va miganga va ni matimba ni vuswikoti bya ku va va bala nchumu lexi xi twisisekaka ka miganga ya ku hambanahambana leyi va vaka va kumeka ka yona. Mhaka yi endleke ku va nhlangano wa FDC wu rhamba a varhangeri va miganga va sukelaka ka swifundza swa le Rapale, Angoxi na Monapu hi ku kongoma a nhlengeletano leyi ka yona ku yimeriwaka ku va ku helisiwa timhaka ta michado ya handle ka nkama a xifundzankulu Nampula. Ya matiko ya vambe, tiko la Cabo Verde li ya mahlweni hi ku bambalapala ku va ku va ni ku tivonela kukulu mayelano ni ku khuluka ka mavabyi ya Mpox atikweni la Guinea-Bissau. Ku tivonela loko ku yelana nakona ni ku tsatsiya a vanhu va endzelaka matiko lama xanisiwaka hi mavabyi ya Mpox hambi lava tlhelaka eka matiko ya ku hambanahambana lomu ku runguliwaka timhaka ta nxanisa ta mavabyi ya Mpox hi ku kongoma a ku va va tivonela hikuva eka nyingi ku nga vonaka a ku khuluka ka nxanisa ya swikombo leswi swi nga kombaka a ku va vanhu lava va le karhi va xanisiwa hi mavabyi ya Mpox ndzhaku ka tiendzo. Tiko la Guinea-Bissau li hlangana ni mhaka ya ku sungula ya ku khuluka ka mavabyi ya Mpox na ku nga ni ntlhanu wa vanhu ni vambirhi va xanisiwaka hi mavabyi lawa kun'we ni 46 wa timhaka ku anakanyiwaka leswi swa ku i nga tshuka i le mavabyi ya Mpox. Mahungu ma vula leswaku nxanisa leyi yi tshima ngopfu ka vatsongwana va hansi ka 10 malembe ni ntlhanu i nga 15 wa malembe tanihi ku vula ka nhlangano wa UNICEF. Ta matshameli ya nkama, ku fambeni ka siku la mundzuku doroba la Letete nga va lona li nga ku fumelaka hi ku tlulisa na 30 graus Celsius, ku landzela doroba la Lipemba na 28 graus Celsius, madoropa ya Kilimani na Nampula 27, Vilankulu na Beira 26, Hivugamu ya kuma madoropa ya Maputo, Nchanchai, Inyambani, Shimoyu na Lixinga na 24 graus Celsius. Vakwero hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

Hifikile kuva hi dumisa muchini wa wena hi kamba vukona bya wolio ni mati hikwalaho ka mahleko makulu ku humba mpela hi ku telaka na wona. Hina halenu va TikTok. Hina halenu va TikTok. Hi lavetela wena hi nkarhi lowu wa madyambu, hi nkarhi lowu wa vusiku, hi nkarhi lowu u pfumelaka leswaku ya Radio Msambiki a ni ba xifuveni mpela. A wu swi twanga. Hi pfumelile leswaku hi famba na wena ku va hi ku bulela leti nga ta nkoka.

Se mama na munwe a lavetela ku pfuneka hi dottori. A u bale xibedlela. Loko aya fika xibedlela nge ya dottori vona hi mina yilwe. Nileka ku xaniseka ku kulu. Sange ntsini. Ange ani swi tivile swaku ninga ku yini ku va ni ganya ku wonza. Hikuva loko ni vona dada inga hi shoki yikulu yi nga kona ka mina ni dada papayi. Anga swi na byalile swinene. Loko va ha ku nyiketa dada kumida. Jikisa xintihwana. Xiyaseka xibaba. Xitlha xiyaseni ka voko la xinene. Makhambi lawa u nga ta makota. Na u yalela ku nyiketiwa swakudla. Anga va ndlela leyi nga ku pfunaka a ku va. Uganya akukala unga hayi mahlweni hiku ndlandlamuka vangana vambiri vakumanile vathlela vasingula ku khaza mabulu.

0: swi sungulekile ndzo swa xikolo a wu vali xikolo swi khwelisanaa ni matensawu loko wo va papayi wa n'wana lweyi loko u muchuvuka u mi vona swa ku lweyi a nga twi mpela mamana wa kona a vitana n'wana nge u mazungu xi mu hlamula logo lexi hi sineta xi nga igwala 11 mamana wa kona a khweleliwa hi matensawu a xi vhindla hi mpama a tekela ku humesa mali ya 50 metikaix a xi nyika nge fambo ya xava mabombomambirhi laya u ta wu vuya na wona loko xi ya vuya ni mabombomambirhi xi ta ni ku tshuka matihlo papayi hi mpama va nga xi vandlamula hi ku xi vutisa swa ku u majunu swi dara ma nga ku xi ku xi dara 11 mamana wa kona loko xa ha fika a teka bomboni lin'we a nyika papayi wa kona a teka bomboni lin'we hi kutsongokutsongo a li vandla a dla na yenavo xi sungula ku pfilungana xi rila xi tlhela xi titshiketela ni hansi xi nge mamana mamana se a bomboni la mina likwini a nga ha fuseka dlana lawa ya nove u nga sala na wona a ni li wena u hi byeli swaku umazungu gwala 11 se hi ku rhuma wa xaa mabombomambirhi hi dla u sala ni nove wa wo ma dle hinkwawo u heta lawa ya nove ma nga sala na wena
1: Vou à esquadra mais próxima pedir autorização para espancar esse miúdo.

ta twa ku vava hi hina ngopfu loko nga hi tivisise ha hombe hi kotlani na wena nkongometweni wa ku va kun'we hi yisa mahlweni mintirho ya xitichi xa hina hi ntsako lowukulu hikuva hina a hi gwenti hi wena Juazinho a qhingaza kokwana wa kona vovo ange ya a ni nga ta ya xikola nyamuntlha hileswaku ha va le pirisori a nga kona wa vabya futhi a humeleliwe hi mafalisimento pirisori se a tinyamuntlha hi nga hi xikola se loko xi ya fika xikola mundzuku pirisori wa kona nge e-e a ni ku vonanga xikola tolweni ni tole mhaka muni xi nge hileswaku vovo a file mundlwana wa kona va le va yingayinga kokwana wa kona na Juazinho Juazinho a ti loko a ku o ti gindla hi teacher loko a ti gindla hi teacher a nge vovo tumbela a nge ni tumbela hi yini na wena Juazinho wa ku lutlokele ku nga nyimi na swona leswo a nge hileswaku hi pirisori vovo hi pirisori ku etoloni mani ya nga xikolo a ni ya nga xikolo loko a ni vutisile mina ni n'wi byele leswaku hileswaku we vovo u file wena

0: Oyo oyo ka nongonoko wa ku va hi tsundzuxana hi vutlhari hi ntumbunuko wa hina leswaku hi nga lahlekeliwi hi ntumbunuko wa hina. Hi vulile ka nongonoko wu hundzeke leswaku loko hi lahlekeliwa hi ntumbunuko hi lahla wu munhu la hina, hi lahla wu hina, hi wu lahla a wun'wana tiko. Namuntlha hi ta ni va ka Baloyi kumbe Valoyi. Kasi i va mani vanhu lava? Va phahlisa ku yini timhamba ta vona? Lweyi a ta ku ni ntlhamuselo lowu i mutsali wa mabuku ya swibongo swa Vatsonga wa ku huma tikweni la Afrika-Dzonga. A hi tweni maphahlela ni tiyindlu ta va ka Valoyi kumbe ku Baloyi.
1: Baloyi vatukulu va Nchangameri, Kulu, Xirimbi na Gwambe i va Mfele. Va ka Soko ra Gwambe va ka Ncila va Ololi. Loko olola u ta tshoveka u oloriwa hi mbita nyama, u oloriwa hi wansati esangwini. Wena xiamba milandzu xi tsundzuxa hi matlhari. Wena mudyiwa swikwame ni mihandzu, ndzi khandziya nsinya ndzi chika hi marhavi. Kaya ka hina hi le ntshaveni, hi le nkoveni. Ndzi mutondolovhani wa Gwambe, xi famba hi matsambu yo nonoka. Adzongeni va hi vita munyayi ku pinda lavo huma asokwe ra Gwambe. En'walungu va hi vita N'wadzimi, va ka Muri Hatlalamba. Va etinkulu va mavele, vo hlakula hi ririmi ra xolwani va tshika xikomu. Mahisa vana hi milombyana, timbulwa ta ku fuma. Va ka xibule xibula ndlela enhoveni hi ku kasa, mabomba hi miri mabomba hi vana. Ku va leswaku nyimba leyi ya ka Baloyi kumbe rixaka leri ra ka Baloyi hi rin'wani leri nga hlula ka nyimpi ya le xihahini. Va hlula amaxangana, va hlula soxangana a baleka a tsutsuma. Swivongo leswi tivekaka swa muti loyi i Baloyi, i Makaringe, i Mkansi, i Mathebula, i Xilowa, i Mongwe, i Nyati kumbe Nyari, Munyayi, Magoveni, Nkuzani, N'wamitwa, Makhuva, Mugwambani ni swin'wani. I Vakharanga va wela ka nyimba ya Vatsonga.
0: Ina ka va ka hina hi swi twile, hi wu twile nhlamuselo, hi titwile tiyindlu ta va ka Valoyi. Na wena ha tshemba leswaku ku ni leswi u swi tivaka switsongo mayelano ni xo xibongo lexi. Hi tshundzekile a ku va u tata hi khazela tin'wanyani ku hi nyika nhlamuselo wa leswaku hina hi xi phahlisa ku yini. Swi tsakisa swinene ku va hi twa hi rito la ku sungula hi bula ni munhu nkarhi wolowo a ku va hi tiva xo karhi mayelano ni xibongo xa ka hina. Swi ni lisima swinene hikuva hi pfuxa ntumbunuko wa hina. Swi ni lisima swinene hikuva hi dyondzisa vana va hina. Swi ni lisima swinene hikuva a hi lahlekeliwi hi leswi nga swa ka hina. Ha luza swo tala hi ku lahlekeliwa hi ntumbunuko wa hina. A hi pfuxeni ntumbunuko wa hina va ka hina swona. Nongonoko wa namuntlha wu ga makola. Ka minongonoko yi taku hi tata ni tin'wanyani. I nkomu swinene.
2: Swibongo swa Vatsonga. Tiva ntumbuluko wa wena na Emissora Provincial de Maputo. Hi wa umuni 20 horas na 30 minutos, u tlhela u phinda hi Mugqivela loko wa Chilikomba 22 horas na 30 minutos. Swibongo swa Vatsonga.

Mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Musamiki akumeka ka ndhawu ya vumbirhi ka xiyenge xa Robótica Industrial ka Campeonato de Habilidades Profissionais mitirho milandziwaka a Parque Tecnológico ya ku lumba tiko la Rússia. Tanihi tsalwa leyi amukeriweke ka mintirho ya hina, tiko la Mozambique li karhi li kombisiwa ka nchuphisano lowu hi mudyondzi Carlson Fumo wa Instituto Industrial de Maputo ka vupangalati bya mudyondzisi wakwe Patricio Stere. Mahungu ma vula leswaku nhlengelo wa tiko la Mozambique ka nchuphisano lowu wu yelana ni ntirhisano wu nga kona xikarhi ka matiko hamambirhi Rusiya na Mozambique, na a li nkarhi wa lisima likulu ku va Mozambique a kombisa vutlhari ni entelelo wa tindyondzo ta insino technic professional ti landziwaka hi xiyimo xa tiko la Mozambique. Ku kumeka ka ndhawu ya vumbirhi swi humelela hikwalaho ka ku tinyiketela ka lavantshwa ku landzeni ka tindyondzo ta insino technic professional hi xiyimo xa tiko la hina. Ku tlula 400 wa tinhlari ti hanyelaka mintirho ya ta vurimi ya xifundzankulu tete ti karhi ti hlengela ka mintirho ya ku paluxa kun'we ni ku seketela varimi mayelano ni dyandza li nga tshukaka li vangiwa hi xihala El Niño. Tanihi murhangeri wa mintirho ya ta vurimi ya xifundzankulu tete, mayelano ni xihala xi nga tshukaka xi vangiwa hi ku pfumaleka ka mpfula hikola ka El Niño, ku ni laveko wa ku va varimi va li karhi va tirhisa a timbewu leti hi ku na byala ti nyikaka a ntshovelo hi nkarhinyana wutsongo, kun'we ni ku landziwa ka mintirho ya ta vurimi ka tindhawu leti ti kumekaka kusuhani ni majombe. Fernando Isa a tlhamuxela leswaku tinhlari ti hanyelaka mintirho ya ta vurimi se ti kumekaka miganga ya ku hambanahambana ni nkongometo wa ku dyondzisana ni xitshungu mayelano ni xiwomiso lexi nga tshukaka xi vangiwa hi xihala El Niño, ni nkongometo wa ku kota ku va hi nkarhinyana wutsongo a varimi va kuma a ntshovelo wunene ni mihandzu minene hikwalaho ka mintirho leyi va nga karhi va yi landza. Nhlangano wu nga ni nkongometo wa ku hluvula miganga wu vonisa leswaku varhangeri va miganga va ni lisima likulu ku heliseni ka michado ya handle ka nkama ni swilo swin'wana swo hambanahambana swi yelanaka ni vubihi byikulu byi endleriwaka atintombi. I mavonelo ma kombisiweke hi Clara Ferran wa nhlangano wa FDC a xifundzankulu Nampula loko a vulavula wa vumunhu lweyi ku khanguliweni ka nhlengeletano ya varhangeri va miganga yi nga ni nkongometo wa ku helisa michado ya handle ka nkama a xifundzankulu Nampula. Loko a vulavula, Clara Ferran wa tlhamuxela leswaku varhangeri va miganga va ni matimba ni vuswikoti bya ku va va bala nchumu lexi xi twisisekaka ka miganga ya ku hambanahambana leyi va vaka va kumeka ka yona. Mhaka yi endleke ku va nhlangano wa FDC wu rhamba a varhangeri va miganga va sukelaka ka swifundza swa le Rapale, Angoxi na Monapo hi ku kongoma a nhlengeletano leyi ka yona ku yimeriwaka ku va ku helisiwa timhaka ta michado ya handle ka nkama a xifundzankulu Nampula. Ya matiko ya vambe, tiko la Cabo Verde li ya mahlweni hi ku bambalapala ku va ku va ni ku tivonela kukulu mayelano ni ku khuluka ka mavabyi ya Mpox atikweni la Guinea-Bissau. Ku tivonela loko ku yelana nakona ni ku tsatsiya a vanhu va endzelaka matiko lama xanisiwaka hi mavabyi ya Mpox hambi lava tlhelaka eka matiko ya ku hambanahambana lomu ku rungula.

kwaka timhaka ta nxanisa ta mavabyi ya Mpox hi ku kongoma aku vava tivonela hikuva eka nyingi ku nga vonaka aku khuluka ka nxanisa ya swikombo leswi swi nga kombaka aku va vanhu lava va le karhi va xanisiwa hi mavabyi ya Mpox ndzhaku ka tiendzo. Tiko la Guinea-Bissau li hlangana ni mhaka ya ku sungula ya ku khuluka ka mavabyi ya Mpox na ku nga ni ntlhanu wa vanhu ni vambirhi va xanisiwaka hi mavabyi lawa, kun'we ni 46 wa timhaka ku anakanyiwaka leswi swaku i nga tshuka i le mavabyi ya Mpox. Mahungu ma vula leswaku nxanisa leyi yi tshima ngopfu ka vatsongwana va hansi ka 10 malembe ni ntlhanu i nga 15 wa malembe tanihi ku vula ka nhlangano wa UNICEF. Ta matshameli ya nkama ku fambeni ka siku la mundzuku doroba la Letete nga va lona li nga ku fumelaka hi ku tlulisa na 30 graus Celsius ku landzela doroba la Lipemba na 28 graus Celsius. Madoropa ya Kilimani na Nampula 27, Vilankulu na Beira 26, Hivugamu ya kuma madoropa ya Maputu, Nchenchai, Inyambani, Shimoyu na Lixinga na 24 graus Celsius. Vakwero hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial Maputu wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

0: Ripelile ya kwezela mwinseti wakuranzeka wanatupatsaka na mintiro ina ya Radio Msambiki imsuru provincial di Maputo. Kunene loko nkarhi lowu fika hi lavetela hinkwa tindlela ta ku va hi kota ku va hi pangalata na wena ka nongoloko vunanga ni tinqambi tintshwa. Nongoloko lowu u kongomaka ku va u tlakuxa a vayimbi ni vachayi lava kunene va tihitaka hi tindlela hinkwato nkongometini wa ku va va kombisa leswi va swi dyondzeleke avukulukumba bya vona ka ndzima ya ta vuchayi nkongometini wa ku va va hlayisa antumbuluko va tlakuxa a vun'wana bya tikonkulu wa Afrika. Namuntlha a ku hambana a ku kona David Ntimani n'winyarito lwa lulamisaka nongoloko lowu vunanga ni tinqambi tintshwa laha hi nga ni murhambi wa hina lweyi hi ku landzisa a nga ta tihlaya ka vito hi nga va hi bula na mani.
1: And Kensile Mohashi, Kensile Vengiseri, Lwemi Bulakane, Alinda, Shongile Sivalo, Wakuma, Mpumalanga, Bushbuck Ridge, South Africa.
0: Isona, Alinda, ikurambile kuva ikumeka la ka mintiro ya Radio Msambiki kuva ipangala tani mingisetwa hina. Mutitwe njhani loko hi ta va hi murhambile ku tanani kuva hi kota kuva hi longoloka ni mingisi ipangala tani mingisetwa hina ka vusiku bya namuntlha?
1: Swi ni tsakise ngopfu na ku ni tlakusa ku titwa ni tlakukile kuta kukuma xirhambo xa le ka Mozambique Radio, Radio Mozambique, na niri wa le South Africa swi kombisa rirhandzu na ku yamukela tinsimu ta mina.
0: Hi swona. Xivungu lexi xa ku chaya xa ku yimbelela ni ku cina hikusa ya ku vona wa yimbelela wa chaya wa cina hi matimba lamakulu xi ku nghena rini?
1: Xi cheriwe hi mamani wa mina na ha ri mutsongo va ni yimbelerisa kwini akerekeni hi nkani na hambi ni nga swi lavi va ka wehe hamba hi ku yimbelela kerekeni hi nkani va xi chela xi kurisa sweswo ni yimbelela ni ya mahlweni ku kondza ku fika nyamuntlha na ha yimbelelaka.
0: Hi swona.
1: Swi suka ka mamani wa mina.
0: A loko se mu ta ve mu titwile leswaku mu lava ku sungula ku va mi yimbelela mu swi yamukelile leswaku mi fanele ku va mi yimbelela se mu lava ku sungula ku khandziyisa vunanga hi yihi ndlela leyi mi nga yi tirhisa a ku va a vunanga bya n'wina kumbe a marito ya n'wina ma twakala ma vutha tanihi ni mpfumalulo hi wu twaka ka
1: ni sungule ku endla vunanga hi 2016 bya ni endle vunanga bya gospel laha ku nga fikelaka ku ni nga ri na vutivi bya vuyimbeleri kumbe vunanga ni nga fika ni yima ndleleni ni tshika hi ku ka ni nga koti nchumu swi tiyisisa no kota ku yimbelela ntsena na ku endla ngoma swi tlhela swi nga yi ndhawu. So hi this year ni hlangane na PT Mhlanga Media House va ni signa i company ya music

0: hikutwala loko kwa anivileli
1: eh
0: la se a kongoma yini
1: an kongoma ka ku xiyimo xingona xinwani loko uri munhu utukuma ka uri ndzeni ka show xiyamkeli xiyimo lesuka ka xikwembu unga zuti twenga ku kumbe swinwani leswi endeka hi wena yamkela xiyimo lexinwele ka show unga xitekele hansi kumbe swinwani vakola vana vaka ku fika kwale unga ko swa ku men cancer leswi ngana swa mina ufa anavileli.

0: Ikutwilela u vulavula hi timhaka ta malovolo, u vulavula hi malume. Swi kombisaka leswaku ku ni xichavo lexi nga kona ka malume. A xi kona n'we xi endlaka malume.
1: Malume wa me a nga ri kona.
0: Hi swona. Wa muchayi wa rhambu ra xisati.
1: Yes.
0: U ti nghenisele ka ta vuchayi, ka ta ku cina, ka ta ntumbuluko. U titwisa ku yini tanihileswi u nga munhu wa rhambu ra xisati a masiku ndzhaku kumbe ya tolo a va vula leswaku mintirho yin'wana kumbe ta vuchayachaya a swi fanele ku va tinghenele hi vavasati, i fanele ku nghenele hi vavanuna ntsena hi tindoda, kambe ka nkarhi lowu hi vona wena u tihita u nghena matimba lamakulu, u cina, u yimbelela, u humesa marito ya risima ya ku dyondzisa. Hi ntshimantshima a hi navela ku va hi tiva leswaku u titwisa ku yini tanihi munhu wa rhambu ra xisati ndzeni ka ntlawa lowu.
1: Ni na ku pfumelaka ku whether munhu i wa xisati kumbe wa xinuna ya fana. Hi na matimba man'we. Loko u swi kota ku yima mahlweni ka vanhu u yimbelela u cina, na mina ni nga swi endla, or maybe ni nga swi endla 10 times better. Ni pfumelaka ku vavasati va nga ti tekeli hansi kumbe va ti yisa hansi ngopfu ka vavanuna ya ringana. Hi na matimba man'we ene futhi hi nga endla leswikulu ngopfu hi ri vavasati. That's why loko wansati un'wana n'wana loyi a navelaka ku endla leswi va ngo a swi endliwi vavasati, swi endliwa vavanuna, nghena kwala no endla.
0: Hi vuchayi bya wena tanihileswi se sunguleke ndzima leyo chayi, u kongoma kwini? U navela ku va u ya mahlweni ku va u duma, u ve ni nduma, u ve muchayi lonkulu, kumbexana a wu navela ku humesa leswi a wu na swona ntsena se u gama u humaka swona?
1: Ku navela ka me i ku after malembe mantlhanu alinda a va a tiveka misava hinkwayo.
0: Sure.
1: Tiveka ku na wansati loyi a humaka kwale bushi leyi wa muchangana a chayaka swi swa bela.
0: Sure.
1: Misava hinkwayo.
0: Tinqambi tin'wana tintshwa leti navelaka ku va ti landza a ndzima leyi hi wa hi marito lawa u nga tisela ka wona.
1: Swa koteka. Leswi ni nga ta vula swo i ku swa koteka, loko nkarhi wu fikile swi ta endleka, ene hi nga yile matimba a hi yeleni mahlweni hi kandziyisa hi pfuxa hi ya mahlweni siku rin'wana swi ta endleka. Ntsena hi nga yile matimba futhi hi nga discourageki.
0: Tanihileswi se sunguleke hi 2016
1: a
0: ku yimbelela, tinsimu hinkwato leti se u ti khandziseke u nga na tona ti nga tlhela?
1: I tintlhanu.
0: Ntlhanu
1: wa tona.
0: Hi swona.
1: Yes.
0: Hi wena makunga wena ya lembe leri?
1: Lembe leri ku tikuma at least alinda a va tiveka ka matiko manharhu. Leswi swoswi ni nga nghena Mozambique ni humaka a South Africa swi ngo se hi mambirhi. Loko se ni pfuxapfuxa ni lava ra vunharhu swi ta va swi endlekile ku navela ka mbilu ya mina lembe leri. Yes.
0: Hi swona. I tingaki tingoma leti u ehleketaka swaku u ta ti khandzisa lembe leri?
1: Tinsimu ta mina hinkwato lembe leri ni hleketa nga ku ta va vo 12 loko ti helerile.
0: Se un album?
1: A ni se va na album ko va EP. Album yi le ku teni. Album ko va ku yi hi ndlela yin'wana ya durha ene ya hlupha ku yi promota hi nkarhi wa wun'we. So alinda yi endla hi ku humesa hi single hi single to khandziyana yin'we yin'we yi promoteka yi tiveka na leyin'wana yi ta yi tiveka ti nga ti hi nkama wa wun'we.
0: Hi swona. Nkarhi lowu sunguleke wona ku chaya u za ta fika laha u nga kona, ma yendlela u ma vonise ku yini? Swa ha ku na byalelile swi karhatile, u endlise ku yini?
1: Swa karhata ngopfungopfu loko u ri wexe. So mehe a ka sayiti ra mehe ni vona swi ni olovela cause ni na a strong structure, ni na a strong backup leyi nga le ndzhaku kambe ku nga Pitty Mhlanga Media House. Swi swa ku tala swi tikela voho, mehe kambe swi fika swi tikombanga ku swa olova, and for that ni khensa ngopfu, ni khensa tlhela ni vuyelela.
0: Loko va lava ku va va kuma Alinda ku va a ya va chayela a va tlangela a chongola, makumelo ya yena hi wa ya kona?
1: Alinda i koho ka Facebook Alinda the Comedian, i koho ka TikTok Alinda the Comedian, i koho na le ka Instagram i Alinda the Comedian. Yes.
0: Tinsimu takwe hinkwato ti kona?
1: Ti kona ka ti-digital platforms hinkwato, Spotify, YouTube na iTunes. Tiko hinkwako laha u ti lavaka koho wo lava Alinda i ta huma tinghoma ta yena.
0: Hi swona. Hi khense mbilu a ku va mu na byalise a mbilu ya n'wina mi ta kumeka ka mintirho ya Radio Mozambique ka siku ra namuntlha la Limisori Provincial di Maputo ku va swin'we longoloka ka nongoloko vunanga ni tinqambi tintshwa. Yi endzeni masiku man'wana loko ku ni swin'wana leswi swi lulamiseke tanihileswi hi tshembiseke swa ku u ta lulamisa a khume ra tinsimu na timbirhi na n'wana.
1: Yes,
0: hi vuyisele tona hi vuya hi ta pangalata ni miyingiseto wa hina hikusa u chachula lomu nga kona miyingiseto wa hina a tsaka ngopfu ku va a kumeke a pangalatana na Alinda ka vusimu bya namuntlha.
1: Swo boha tivuya tinsimu ti ta vuya ku tala ka to ene futhi hi ta tlhela hi vuya kahlekahle mese ni n'wana wa Mozambique hi ku ni ta tshama ni likola.
0: I can see there. I think I'm being looking set to Kuranzeka on that particular minute. In a can on Goloko Nanganti Gambitin, some Nongolokulu Yakam Fukeni, Wa Mune, Wafikir Mwana Rwan, and Karafinti. It was already 10 minutes. Kola, I'm sure, provincial di Maputo, somewhere in Navarakua, Longoloka, Tisatin Simutawena, Tani Nunanga Jawena, Takotokova, Evitakusha, Kola, I'm sure, provincial di Maputo. David Intiman, Avemula Mise, Atela Akombisa, and Nongolokulu. Kasi Afonso Magudi yena komisa leka maritone mfumawolo. Kukuna vele la wengi siti.

Swin'wana u nga mana u endla hi ku swi yala leswaku a swi endleke, a swi twakale, a swi twisiseki mphela. Chivuka nkarhi lowu u anakanyaka leswaku marito mo hambana kwe marito mo nkanhlanyeta mphela. Ala ni nga ku rivali Regina. Ni nga ku rivali hikuva phaya ni loko u nga li kona hambi mugayo ka mina u nghene hi balawuswa. Hambi loko vo li sweka ba va li tuvika ku ku tuvi tuvi tuvi va ku chelela lela tindzoho lela ku endla hi ku sila a wuswa va ku hlantswa ni mavoko papayi ni dlendlele ni hlampfile ya ku endla hi ku hi phuveka kambe loko u tsundzuka Regina ha ni vurhonga byi ti papayi u endla hi ku ndzulukela. U ta ni ku anakanya kambe leswinene Regina wa kona ka le ka nga na xihundla. A tsumbuluwile leswaku mu yakela ni kola kaya la. Xigangu xa wena. Vutomi bya wena. A ti humesile na yena vu Regina. A va tshama hi le handle mphela. Se xihundla xa wena xa tiveka. Mamanyana wa la kaya na yena vu. Apfuka hanya. Ula ku likuma kanjani vurongo? Ange pili neze. Ane hanyi nkata. E 22 horas 47 minutos e meio. Inkaru wavu siku ilongo loka na we. Inkaru wavu siku ifamba na we. Au stando sam. Ihe. Maungeko. Eduze kwame. Ani hanyi mphela loko nga ri kona kusuhani na mina. Hi pelile hi famba na wena i Radio Mosambiki emisoro provincial ya ka Maputo. Xitichi xa tinhenha. Xitichi xa lava va ku tiva ku kheta. Xitichi xa lava va ku kheta hi unyaminyami. Radio Vunanga, Radio Mahungu, Radio Mbutsana, Radio Mafambele Dawa. A wu pelile.

0: hambi loko vo yo sweka hi le ya ku endla ku gizara hi mafurha va hi chela ni bomu kambe loko u nga mu vonanga loko u nga twanga rito lakwe ha impela swi nga tshuka swi endla nge hi loko hinkwaswo swi nga sizi nchumu swi nga ralisima marito ya rito lela ku hambana ni man'wana David Masonde hi yehe mukwehleteke ni ntlawa wa Soul Brothers anga stando sami maungeko eduze kwami a utomi mpela a byi kona ina wa xuva kambe u nga na wa ku mu byela hikuva swi nga kutani ku imamathana la tlhelweni pheya kambe hi yena xuviwaka swi kutani u kuma swaku mpela a wa hi teka hi wena wa ku phamela wa ku nyika hinkwaswo kambe u kuma swaku nada a vurhongo a byi ti sono non sta vindo de saudades dela. A saudade vai apertando. Ela vai se contorcendo com o chegar da noite. E famba da guerra. Zezé de Camargo e Luciano. Marito esputuquese. Ma fana ni wole ba kumeke katimenete
1: ntsa.
0: Komba leswaku pfumela leswaku hi wena u hlawuliweke. Sa komba leswaku pfumela hi wena hi lava ku famba na wena. E 22 horas. 52 minutos na 2 segundos. É uma rima. Lipelile la unga khona. Hi ku khedile hi ku tivalisimara wena. Hi endla radio ntsa ku radio ku rula.

swilo swin'wana swi hi endla hi vulavula inge hi loko nkarhi wa kona wo kala wu nga lowunene na kasi lowunene i le nkarhi wa ku va hi vulavula na wena pheya hi nkarhi wun'wana leswi a swa ha lavi swakudya leswi a swa ha lavi marito ya ku va hi endla hi ku bambiyeta swi lava ku va hi ku byela loko swi kongomana na yena swo lava ku va yi li yena ntsena hikuva hi yena a faneliwaka hi mpfhuka lowo E 22 horas, 56 minutos, 17 segundos. Rádio em Gelaia Kutenga. E a Vlin Mondlane. Zovo Kamba Nishifaki Shakumilan Deleni Shimila Vatsov. Tana Ifamba Yukuba Yakaya. Niyo Ranza Wenangata Angakona Vungwana Wenan Zena. Sipati Pati Singava Kona Kambisha Wena Ilrim. Imbilo imarito la mataka ya kayona.

hi minkarhi min'wana swi lava ku tiyisela hikuva ndlala yi ta ba swikarhato swi ta komba ku tlulisa hi minkarhi min'wana lana ka ku anakanya ni ku tlhela ku tilaya hikuva u nghenile ka mpfhuka lowo hikuva la a wu dyani matega pawulelo hi minkarhi min'wana hambi bajiya linene li ta pfumaleka kambe marito ma tata hi ndlela yoleyo ku ba ku kotisa mati ma baka ka ribye lela hi ku phinda alini yo rhandza wena nkata swiphatiphati swa misava swi nga tshuki swi ku wutla ka ndlela leyi poke ngopfu hi nkarhi wa vusiku xirhami xi tikaka swivilelo swi va swinyingi kambe we tiyisela swin'wana swi sungulwe nge hi loko a le mavunwa u te ni ku kala u nga swi kholweli kambe cuvuka nyamuntlha swi hi hisa mavoko swi hi hisa minenge swi hi hisa mbilu ni vongwe mpela foi mintirha kivhiropa xawu swa hi dlaya vusiku byinene laha u nga kona famba na wena hi mafambelo hinkwawo rhula ka wena hi ku tenga ka hina mafambelo manene ya mintirho ya xiradio radio mabelela wa mpela ma ku endlaka hi longoloka ku tinyakiserivose